0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City. 93.7 Thunder FM kinoon. Hey, that's a cat sign for you, Animal. That's what's brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Alam mo yun, kinakausap ka, pero kumakain ka, ang sagot mo na lang, magayon niya, nagkaon pa ko. Last hour ng ating program on this very beautiful Wednesday morning. Kumusta po ang lahat? Ato ng update dyan, mahaw na batanan. Ha, kumusta naman? Nagbukal-bukal pa lang ang inyong mga niluluto siguro, ano? Yung ilan sa inyo? Sige lang, mag-aasaan ba? Pag-aluto niyan, kauna. Diba? Magandang morning po sa last hour natin, syempre. Ako pa rin to, Jason Steele, ha? Sensya na kayo, ilalamunan ko para may gagamba. Talagang, sa panahon to eh, diba? Ipabago-bago parang kagaya ngayon. Dapat matindi na yung sikat ang araw, pero tingnan mo, makulimlim. Dagom-dagom gamay. Doon may sikat ng araw, pero hindi ganun katindi. Unlike kahapon, grabe. Diba? Okay sana yung ganito lang eh. Yung hindi masyadong direkta. Yung sikat ng araw sa ating balat. Diba? Pagandang umaga! Si HBG Noel, mamaya ka na lang ha. Pagandang umaga sa'yo. Ang Garinderia sa may Terry Hill Subdivision. Nakikinig sa atin ngayon. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw ha. Ang Aba Monga Eatery dyan sa may JR Borja. Magandang umaga din po sa inyo. Lagi po nakikinig yan. Lakas ng radyo nila. Siyempre pa kina Waifong, kina Tita Evelyn. Good morning! Sa lahat ng mga kumakain. Sabaw pa, bes. Sabaw. Terry's Garinderia sa gitna naman ng Carmen Public Market. Good morning sa inyo lahat dyan. Maraming salamat mo sa inyong pagpaminaw. Sabaw. Yung Marlong RM Station sa may Concord Public Market. Nagbukal na ba ang sabaw? Wala pa siguro ano. No? Mabaya pa maluluto eh. Pero sigurado nakasalang na yan. Nakatakang na ba eh. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more mga sweethearts. My name is Jason Steele. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Cool.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the Auto City, 93.7 FM. We'll get on. We get 45 minutes Saturday, 8 o'clock. Next beanie for you. Blush. By the way, Auto City, Aki Beanie Guy. Auto City, Natin Santin, Playtime Entertainment. Born for Happiness. Isang good morning, kina Sir Jimmy Coloso. Ng Norbin Transco Taxi. Magandang umaga po, sir. Maraming salamat sa inyo magpaminaw, ha? Ganda din kay Vincent Octubre ng Raptor Taxi Analoop. Oh, kumusta po ang inyong umaga? Sana naman maganda ang pamamasada. You know? At saka syempre, i-shoutout natin lahat ng mga taxi drivers natin hitting the roads right now. Good morning, mga guwapo! Naligo ba tanan? Oh, naman, dapat, ano? Oo. Oh, lalo-lalo na, katabi mo yung pasahero. At syempre pa, si HBG Joseph, katabi niya ang kanyang mabangong pasahero na si Dr. Hart. Magandang umaga, mga taga-Kabakungan, Claveria, Misamis Oriental. Madag-um nga umaga. Talaga ba? Kaya pala madag-um din dito sa CDO eh. Oh, kaya pala. Oh, medyo dag-um gamay. Pero hayag ihapon. Ha? Mga taga Zone 4 Kabakungan, good morning. Dempsey Robles, good morning, brother. Salamat ha. Padayon lang sa pagpaminaw, dihang dabita. Mga taga Grace Win Hardware, good morning. Maraming salamat. Lahat ng mga beautiful ladies and good-looking boys ng Grace Win Hardware, good morning po sa inyo ha. Thank you sa palaging pakikinig. Maraming salamat din sa mga nag-follow sa akin dyan. Nakita ko na kayo. Sa mga hindi pa nagpa-follow, ano hinihintay niyo? Pasko? Ilang buwan pa yun? September, October, November, December. Apat na buwan pa. I-follow niyo na ako. Dali. Ah, Jason Space, Heart FM. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, mga imbuntag. Padayo lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.

32.7 Hot FM kagayan de oro city 33.7 Hot FM Bukidnon. Napatabi nito bago sumabit ang alas 7 ng umaga. Teka muna. Habi ni Sir Glenn ang binhi. Ang weather daw kahapon murag siya hot. Sige mong kung suroy-suroy muna naghat ang weather. Morning, shoutout sa mga gwapo, gwapa na Argayoso Group of Companies. Especially sa mga Benhi Medfi Group. Pinaka sa lahat, happy birthday kay Ma'am Heidi. Ma'am Heidi, good morning. Happy birthday to you. Saan ba pakain natin ngayong birthday mo, Ma'am Heidi, ha? Kaya tayo, magandang umaga kay Mr. Jajun Lolok ng Compol, Katarman, Camiguin Province. Happy birthday sa akong amigo ng gwapo. Ingon sa iyang lolo. Magaling yan kay Sir Glenn. Karating kay Dutsky Fernandez, Idol. Idol Sir, good morning. Thank you so much for listening. Karating kay Mama Cherry Laurente. Thank you po ha. Late sa greetings kanina. Good morning. Thank you so much for always listening. Kakakitem sa Robles. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. Humabol pa yung Asera family ng Makasandigo at ang Doncas Taxi. Shoutout sa inyo. Thank you. Don't forget to follow me sa aking Facebook account, Jason Space Heart FM. At nabayanan si George at si Dr. Heart para sa ating music from the Heart Program para sa ating mga favorite love songs. Thank you po ha. Ako po si Jason Steele na naniniwala sa kasabihang first love never dies. Check nyo. Diba hanggang ngayon, buhay pa rin yung mga ex nyong nanloko sa inyo. Panahon sa pagpabinang sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Goal.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayong buntag mga sweethearts. Good morning, good morning. It's the midweek already, isn't it? Already? Paras tayo ng reaction. Ang bilis talaga ng panahon. Ika-12 na ng Agosto. Ah, tayo magsama-sama ngayong umaga. Ala, ayan o, medyo nagbabadya yung pag-ulan. Pero mas palalamigin pa natin yan. Mas pasasarapin pa natin ang panahon with all of our love songs that we will be playing in the next 2 hours kasama ako at si Dr. Hart. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. Ayan. Good morning, sweethearts. Sa lahat po na nakikinig ng Heart FM ngayon, maayong buntag. Kumusta po kayo? Sa bahay ngayon? Nasa bahay? Nasa opisina? Nasa sasakyan? Nasaan man kayo? Siyempre, kasama ninyo Heart FM. George and Dr. Hart here para sa Music from the Heart. We'll be on till 11 o'clock playing all your favorite love songs.
0: Ay! At di natin makakalimutan, Dr. Hart, yung ating
1: chikahan.
0: Question of the Heart.
1: Mm-hmm. Ano ba? Ano ba meron ngayon, George?
0: Ay, sweethearts, Dr. Hart, kaya mo bang maging masaya kung nakita mong masaya siya sa ibang?
1: Pwede ba yun?
0: Parang, sige, magiging happy na lang
1: wala
0: ba
1: na
0: ako?
1: Nga sa'yo eh, masaya ka pa.
0: Kasi nga, alam mo, ang catch niya, Dr. Hart, nakita mo siya masaya, pero hindi mo siya nakita na ganun kasaya nung kayo pa.
1: Ay, nako naman.
0: Alam mo yun,
1: ang sakit naman niya.
0: Hindi siya ganyan dati.
1: Parang sige na, doon ka na sa kanya. Di ba? Kung saan ka masaya, di suportahan kita.
0: Ay, kung ganun, sana all.
1: Ay, meron akong mga kilalang ganyan. Oo.
0: Ay,
1: sige,
0: ay
1: masaya to. Masaya tong usapan na to.
0: Ang sarap kung ganun, ano.
1: Mm-hmm. Pero, baga tipong, sige, take good care of her na ha.
0: Ay, take good care
1: of him na ha. Sa'yo na siya. Ay, nako.
0: Ingatan mo siya.
1: Ingatan mo siya. Gaya ng pag-iingat ko sa kanya noon.
0: Mm-hmm. May kanta niyan, di ba? Yung ingatan mo siya.
1: Ay, nako.
0: Binaliwala niya
1: ako. Again, our question of the heart. Pag-uusapan natin ngayong umaga. Napakasarap na umaga ng Miyerkules. Medyo yung tipla ng panahon, pabago-bago. Humukulimlim, umiinit. Nako. Sana huwag uminit yung ulo natin.
0: Love songs na tayo.
1: Kaya mo bang maging masaya kung nakita mong masaya siya sa iba? Hala, i-text nyo kami. 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At kung kayo ay online naman, punta na sa Facebook page at hanapin ang aking Facebook post and message us through our messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Ay, nako.
0: Saan?
1: Parang usapang paubaya. Sandali, Moira.
0: Magunos dili ka muna.
1: Saglit lang, nagsasalita mo. Here we go. Here's something from Moira de la Torre. Ayan, papaubaya mo ba talaga, sweetheart? 9:15 is our time.
2: Saan nagsimulang

0: 92.7 Heart FM Kagendioro 93.7 Heart FM Bukid Noon 9:31 and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Andun na ako, Angeline. Kaya nga ba, pinapangako ko, hihintayin kita magpakailanman. Ay, parang somehow, sweethearts, it's too good to be true. Pero kung kaya mo naman maging masaya para dun sa tao, kahit hindi ikaw yung reason kung bakit masaya siya, sige na lang, ano. George and Dr. Hart, hanggang alas 11 ng umaga, magpapaantig sa inyong mga puso through our love song, saan sa ating chikahan. Kaya mo nga bang maging masaya kung nakita mong masaya na siya sa iba? Parang ang sakit naman nun, George. Mahal ko yung tao Hindi nga ikaw yung dahilan kung bakit siya nakangiti ngayon. Iba yung dahilan, hindi ikaw. It could be a situation, it could be a person. Di natin alam. Pero siguro for the peace, no? For the peace of mind. At para na rin, para na rin sa iyong ikaka-move on. Sige, kung kaya mong tanggapin at maging masaya ka na lang para sa kanya. Ay! Hello kay Jay Cabiltes. Nabasa ko dito sa ating Facebook Messenger. May pa-shoutout siya Teka lang, sabi niya, sa umpisa, akala natin na hindi kaya. Yung iba, akala nila mamamatay na sila. Pero ang totoo, hindi talaga madali. Hindi natin masasabi na kaya o hindi. Hindi natin masasabi na kaya o hindi. Kasi masakit. Siyempre, ayun. Pero laging tandaan, ang lahat ng mga nangyayari ay may mga dahilan. Siguro hindi siya para sa'yo kasi may inilaan na para sa'yo. Shoutout sa pa-family ko, nakasama ko dito sa bahay na sina Lola Terry, Ate Saysay, natulog pa akong Mama Murmur og sa among mga silingan na nakikinig dyan sa may lapasan. yung promise talaga ni Angeline, ano? Anyways, thank you, Jay Cabiltes. Magandang umaga din ha sa ating mga sweethearts. Dyan sa may bukid noon, may aray ng kagan. Ito sabi ni 7147. Good morning, Heart FM. Shout out sa mga nakikinig dyan sa may aray ng kagan bukid noon. Corazon Arive. Para sa akin, ipaubaya ko na lang siya kung saan siya masaya. Kasi di naman natin mapilit ang isang tao. Kahit masakit, tatanggapin na lang. Diba? Pero it takes courage to do so. No? Natanggapin na hindi na ikaw yung reason kung bakit siya masaya. Pero magiging masaya tayo hanggang alas 11. Kasi nga love songs and chikahan ang sasa inyo. You better, you know, join us sa ating talakayan 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating Facebook page, ha? Heart FM 92.7 dash Kagendi Oro City 9:33. Arangkada na James Ingram and more coming right next dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment. Born

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. I was looking for someone by Leif Garrett there, and that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Mga sweethearts, nako, isang magandang tanong ang ating binabahagi natin ngayon sa inyong lahat, dahil nga we're talking about being happy with another person pero hindi na ikaw yung dahilan kung bakit siya masaya. Sabi nga masakit, pero kaya mo maging masaya, Dr. Hart, para sa taong mahal mo kahit hindi na ikaw ang dahilan ng saya niya. Dahil minsan, sabi nga nila, ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging dahilan ng ngiti niya.
1: Dahil minsan daw ay?
0: Ay, kundi ito ay sa pagtanggap na may mga panahong hindi na ikaw ang kasama sa kwento kung saan siya masaya.
1: Ay, nako.
0: Wala ka na dun sa picture kung bakit siya masaya.
1: Ang bigat naman sa dibdib niyan.
0: Diba?
1: Diba? Yeah. Bakit hindi? Ang tanong kasi dyan, bakit hindi mo ginawa nung kayo pa?
0: Oh, ba't hindi diba mo siya pinasaya?
1: Ba't hindi mo pinasaya? Nung tayo pa, eh nung nasa iba ka na, masaya.
0: Pero kasi nga, diba, lagi natin sinasabi na we are all unique individuals.
1: Mm-hmm.
0: So meron tayong kanyang-kanyang paraan kung ano yung mga reason bakit tayo nagiging masaya, or kung paano tayo mag-express ng pagmamahal at saya sa ating mga, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan. So siguro sa the way mo in-express yung pagmamahal mo para sa kanya, parang hindi yung satisfaction or hindi siya kontento doon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakita niya sa iba.
1: Minsan, oo, George, nagkakaroon tayo ng relasyon na sa isang tao na alam natin na hindi naglalast forever.
0: Correct.
1: Sabi nga ni HBG Noel, walang forever.
0: Walang forever.
1: Diba?
0: Oo, diba? Si Senator Noel. May bagong senador na ngayon.
1: But marami tayong, diba? Maraming experiences na nakukuha natin from that person, diba?
0: Correct.
1: And we always say, kung hindi man magatuluyan, hindi man, ito yung magiging forever mo, you always wish that person, di ba? Sige,
0: yes.
1: Good luck sa'yo.
0: Yeah.
1: It's a matter of releasing your baggage.
0: Correct.
1: You know? Yung bigat na nararamdaman mo, kailangan mong i-release yan.
0: Siyempre, tao lang din tayo. Siguro sa una, masakit talaga yan, Dok. Yeah. Ano?
1: Mm-hmm.
0: May nakita mo siya na, ay, hindi ganyan yung ngiti niya nung kami pa.
1: Pero pag isa din daw yan sa sukatan, George, no, na yung iba kasi ayaw nila makita yung ex nila.
0: Correct.
1: Kasi nga nasasaktan sila.
0: Yes.
1: Yung iba naman sinasabi nila, meron ako kakilala. Sabi niya gusto niya kitain yung ex niya. Just to prove na wala na siyang feelings
0: wala
1: for
0: na
1: that
0: feelings,
1: person.
0: So...
1: Grabe. It takes a lot of courage, no, para harapin yung ganyang klaseng sitwasyon.
0: Hindi madali. Kasi alam mo, lahat naman ng bagay, may kanya-kanyang paraan kung bakit natin nararanasan yan.
1: Uh-huh.
0: Ang mahirap lang din doon is andun na yung dahilan, hindi mo lang matanggap kung bakit.
1: Yun nga, George, it takes a lot of courage na nakakatulong sa pag-heal mo. Nakakatulong yan. Kasi parang wala na. Nire-release mo na eh. Okay, doon ka na. Masaya ka doon. Masaya na rin ako. Diba? Parang
0: diba?
1: Ganun.
0: Andun
1: okay
0: pa yung,
1: na ako.
0: Diba? Andun pa yung parang nakatanaw ka na lang sa malayo.
1: Aha.
0: Pero andun pa din yung feeling na gusto ko siyang kausapin ngayon. Gusto kong puntahan siya ngayon. Tanongin siya, bakit hindi ka ganyan nung tayo pa?
1: Pero human as we are, no? Kaya
0: yes,
1: nga sinasabi mo yan, bakit hindi ka ganyan nung tayo pa. Human as we are, for sure, ha? Aminin natin, may kirot pa kahit konti.
0: Yes. Diba? Hindi mawawala.
1: Pero na-overcome natin yan dahil sa kagustuhan nga natin na mag-heal and mag-move on from
0: correct
1: that relationship.
0: Correct.
1: Ay, nako. Sabayan natin ang pagdasal yan.
0: Yes.
1: Saka determination, lahat and everything.
0: Oo. Mm-hmm.
1: Ganun lang yan. Sige, tingnan nga natin yung mga reaction ng ating mga sweethearts. Mula sa, eto, sa ating Facebook post, Facebook. Ha? Ay, sa Facebook natin, nandiyan po yung ating question of the heart, nakapost po yan. Makikita nyo. Doon kayo mag, ano, doon kayo mag-comment, ha? Yes. Para mabasa natin. Mula kay Cherry Buton Albarin. Hindi, pero kakayanin kahit masakit. Dahil wala tayong choice. Mahirap ipagsiksikan ang sarili mo sa taong sa iba na masaya. Hayaan na lang at mag-move on. Saan siya masaya, suportahan na lang.
0: Ay, galing naman nun. Mm-hmm. Sabi ni Ate Marifel de Quito Ahes. Hi, Ate Marifel. Sabi niya, well. Yes for me. So, suportahan ko pa siya. Hindi ko kawalan yun. Lalo na alam kong I did my very best. Alam ko
1: I
0: hindi.
1: I did my best.
0: Oh. Kung hindi ako nagkulang, palagi ko nga tinatanong at araw-araw kong kinukumusta ang asawa ko. Kung ano, masaya ba siya sa akin? Dahil kung hindi, ay goodbye 23 years.
1: Oh, yung tagal mo nun.
0: Sabi, ibibigay ko talaga siya kung saan siya masaya. Nasa sa inyo kasi yan. But if ever lang, wag naman sana masakit talaga. But I still believe, time heals all wounds. Mm-hmm. Basta, naka-Heart FM lang ta always.
1: Sigurado ako masaya kapag naka-Heart FM. Diba, ni Marifel?
0: Sabi niya, takot lang ng asawa ko, no? Sabi niya, hindi na daw siya makakakita ng kagaya ko.
1: Mm.
0: Aray, syempre, nag-iisa ang Marifel.
1: Yeah.
0: Thank you, Ate Marifel.
1: Yung mga tipong ganyan, di ba? Mga,
0: yes.
1: Pag, alam mo, yung revenge mode ba?
0: Oo.
1: Ito lang naman yung sinayang mo.
0: Yes. Yung parang, sige ka, what post mo?
1: Ah, di ba?
0: Sige ka.
1: Ito naman mula sa ating text line, George, 7147. Good morning, Heart FM. Shout out sa lahat ng nakikinig dyan po sa Miaray. Ah, Miaray Dangkagan, Bukidnon. Kay Corazon Aribe. Hi, good morning po sa inyo. Sabi niya para sa akin, nabi po niya ibuaya o ipaubaya siguro ito. Nakurata, sabi na ako ipakaon sa buaya. Paubaya ko na lang siya kung saan siya masaya. Kasi di naman natin mapilit ang isang tao kahit masakit na tanggapin na lang.
0: Ayun.
1: Naman.
0: Ang Gales family, nakikinig sa atin, Dr. Hart. Magandang morning, Mami Iling Gales at lahat na ha ng Gales family sa Barangay 17, Burgos del Pilar, Mama.
1: Wala naman kay 60727. Ah, hurt, nakakasakit talaga to. Masakit talaga. Kasi Heart FM. Heart FM po.
0: Puso.
1: Puso. Sabi niya, masakit man pero dapat tanggapin mo na lang pag mahal mo siya para din sa kasiyahan niya. Ganyan ang pagmamahal, mapagbigay. Ayan, mga taga-Bugo. Ayan, Liabe. Okay. Ano to? Liabe family ba to?
0: Liabe family.
1: Maraming salamat for listening, mga taga-Bugo.
0: Ayan. Ito naman si 5460. Good morning, Dr. Hart and George. Mahirap sigurong pakinggan ang paliwanag o payo ng sino man kung ito ay mangyayari sa akin. Masakit talagang pangmasdan na ang iyong dating minamahal ay nasa iba ng kandungan. Ay, from Altans ng Tugman.
1: Tawag yun sa makabilang bahay.
0: Sa makabilang kandungan.
1: Naka naman.
0: O, mahirap din yun.
1: Sige, keep your messages coming to text us through our text lines at 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At punta na din sa ating Facebook page ha para sa inyong comment dun sa ating Facebook post at Messenger. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Patuloy natin pag-uusapan ang ating question of the heart and of course ang inyong mga reaction dun sa ating question of the heart. When we ride back, maghahanap buhay muna kami ni George. We'll be right back for more. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7 CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0901-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo. Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kagendio, Orove 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 19 minutes past 10 o'clock. It's really hard to say goodbye, ano? Ala, happy siya dun sa iba, oh. Pero, ano, sisi ka dyan. We're gonna be up till 11 o'clock dito po sa ating programa Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart and George.
1: Mm-hmm.
0: Nako, Dr. Heart, itong mga...
1: Masakit pa yung chikahan natin, pero napakasarap.
0: Yes, ito yung mga klaseng tanong na masarap pag-usapan kahit alam mong masakit.
1: Oh, kasi, naman.
0: Kasi nga marami tayong natututunan.
1: Kasi yung iba nakaka-relate din naman kasi dito, di ba? Parang, ang sabay tawagan na. Like something like nahayagan sila.
0: Oo, oh, parang na, ang tawag, na-enlighten.
1: Na-enlighten.
0: Oh. Sabi nga nila ito sa love, pero hindi lang naman ito sa love, Dr. Heart. As simple as, kunwari ikaw, may kalaro ka, di ba? Nakita mo yung kalaro mo. Nakita mo yung kalaro mo, hawak-hawak yung favorite mong toy.
1: Aha.
0: Pero happy siya dun sa hinawakan yung toy, ha? Pero ikaw,
1: so, ano mangyari? Bibigay mo na lang din yung laruan mo.
0: Happy siya. So, hayaan mo na lang ba? Or,
1: sige, sa'yo na yan.
0: Or kukunin mo. Hindi
1: ay, parang ganun,
0: yan.
1: No? Nanay-relate. Nari-relate natin ganun? Sa ganun.
0: Mine, no? So yun ngayon eh. Mine, no? So, ganun ba? Ganun ba yung magiging mindset ninyo? O kayo ba yung tipong confrontational na you're gonna confront a person? Ah, ganun. So, happy ka sa kanya.
1: Ibibigay mo na lang ba't ipagpapaubaya sa kanya? Oh. Iinit yung ulo mo.
0: Kasi, yun nga, ang catch dyan, di ba, ngayon tatanungin mo yung tao, Dr. Heart, bakit ka nagagalit? Eh, hindi naman kayo. Eh, kasi mahal ko pa eh.
1: Ayun. Yun nga yung big reason eh.
0: Mahal ko pa yun.
1: Bakit may kirot pa? Kasi meron pa.
0: Yun ang mahirap i-overcome. Mm. So, ngayon, ang
1: parang
0: tanong...
1: Parang dyan natin nare-relate, no? Pag nagmahal ka, masaktan ka rin.
0: Yung parang, hindi mo maiwasan yan eh. Hindi mo maiwasan kasi... Siyempre kapag nagmamahal tayo, andun yung pagiging territorial natin, yung pagiging possessive natin, na dapat dahil mahal kita,
1: akin ka lang.
0: Akin ka lang. Ayan. Sa akin ka lang dapat maging masaya.
1: Yeah.
0: Pero paano nga kung hindi na ikaw yung dahilan?
1: Ay. Yun naman kasi yung parang end natin, di ba? Parang ito yung goal natin. Pumasok tayo sa ganyan para maging masaya.
0: Correct. May mga taong mature naman na naiintindihan yung sitwasyon at sinasabi na lang nila na, sige, if this is where you are, kung dito ka masaya, sige, I'll be here for you. I will just cheer you from afar.
1: Oh.
0: Yay!
1: Cheer you from afar. Grabe. Or is it cheer you in secret?
0: Ay, okay.
1: Ay, naku naman. Eto naman mula kay Anna Lee, ha, mula sa ating Facebook post. Sabi niya, why not? Love fades when you know it's not worth to fight anymore. Why stay? Huwag ka nang mamulot ng bato para lang ipukpok sa ulo mo. You can live him or her prior to that relationship. Bakit ngayon hindi? I've been in that position 2 decades ago. And now I'm here, buhay na buhay. Kaya di ako madadala with their lame excuses. Keso ganon, ganito. What the heck?
0: Parang ang hugot niya, Nali.
1: Kasi nga, 2 decades ago, di ba?
0: Pinagdaanan niya, di ba?
1: Pero we're happy, ha? Kung happy ka din ngayon.
0: Yes.
1: Ano yung pangalan niya? Anne Lee.
0: Kung ano man yung sitwasyon niya ngayon. But thank you for sharing.
1: Happy tayo dun sa mga taong nalampasan yan.
0: Correct.
1: Yung stage na yan.
0: At saka magandang avenue din ito for you to share na ito, naramdaman ko to, naranasan ko to, and whatever that is, ayan, ito yung ginawa ko. Diba? Ito, sabi ni...
1: Yan, basahin mo yan.
0: Ay, si Ate Irene. Ate Irene, shoutout sa'yo. Sabi niya, pag let go, matayaan siya sa pinili niya is a form of love. Maging masaya ka na lang para sa kasiyahan niya. Masakit man isipin na sa iba na niya nahanap ang kasiyahan na gusto niya. Ay, sakit besh. Sakit talaga besh.
1: Sakit besh, ay.
0: Thank you,
1: Eddie. Eto naman, mula kay Ma'am Kring, ha. Ay talaga, we're so happy na pinost pa niya yung ating question of the heart dun sa, ano niya, sa Facebook niya. Sabi niya, for me, oo naman. Actually, meron na nga siyang iba. Pero hindi naman siya masakit para sa akin. Kasi I've already accepted it. And honestly, I'm happy for him. Siguro may mga taong dumadaan lang talaga sa buhay natin. Hindi para manatili, kundi para maging bahagi ng isang chapter na kailangan nating tapusin ng may gratitude. And again, masaya ako para sa kanya kahit hindi na ako ang kasama sa happiness na yun. And that's okay. Sometimes healing is when you can finally wish someone well without wishing you were still the one beside them. Ganun yun, sabi niya.
0: Ganun yun.
1: Ay, salamat Ma'am Kring ha, sa pag-message and of course for posting also, pag-share nung ating question of the heart. Ayan, talagang sumusuporta sa Heart FM.
0: Ang ganun.
1: Thank you.
0: Thank you po. Sir Efren Wayan, magandang umaga. Sabi niya, para sa akin, kung saan siya masaya, masaya na rin ako. Mm-hmm. Yan ang tunay na nagmamahal. Pero hindi ko nakitang may kasama siyang iba dahil kami lagi ang magkasama mula umaga hanggang gabi.
1: Wow, ay, talaga naman. Why ikyas?
0: Gusto ko yung kami yung magkasama.
1: Eto naman mula kay Cherry Albarin. Sabi niya, hindi, pero kakayanin kahit masakit dahil wala tayong choice. Mahirap ipagsiksika ng sarili mo sa taong sa iba na masaya. Hayaan na lang at mag-move on saan siya masaya. Suportahan na lang.
0: Good morning. Ito mga sweethearts natin, Dr. Hart, sa Gospel and Psalm Hardware. O yan, sabi nila, happy na ako makitang happy siya.
1: Aha.
0: Kung saan siya masaya, suportahan ko siya. Handa akong magpaubaya. Hoo-hoo, hehehe.
1: Ano yan? Mixed emotion. Ho ho he he.
0: Hi to Ate Maylene. Magandang umaga. Thank you.
1: Sabi naman ni Nailiv Odalub. Sabi niya, good day mga ka-heart. Oo naman, kaya ko.
0: Ay, kanya. Si Nagi Leda Zayas. Yes, let them go with her. Exclamation point.
1: Aha. Let her go.
0: Elsa, ikaw ba yan?
1: Eto mula kay Chin Plaso. Unsay kaya, uy, dili kaya.
0: Talaga ba? Oy.
1: Alam mo, may kanya-kanya kasi tayong stand dyan, George, correct, diba?
0: Correct.
1: Oo, may kanya-kanya tayong perspective. Yes. May kanya-kanya tayong pakiramdam. Paano natin kine-carry yung situation na yan.
0: Correct.
1: Yeah. Oo. Yeah, yung iba ayaw, yung iba, okay lang, di ba?
0: Yung iba kaya.
1: Masaya din. Depende. Pero, yan.
0: Gaya nga ni ni Annalie na naranasan niya.
1: Naranasan talaga. Nakaka-relate talaga siya.
0: So, kapag napagdaanan mo daw yan, Dr. Hart, pwede mo siyang ibahagi doon sa iba para maging lesson sa kanila.
1: Yeah.
0: Or kung nakakaranas man sila ng ganyan ngayon, at least makita nila yung other side of the coin.
1: Actually, yung pagiging masaya, no? Pag nakita mong masaya yung dati mong partner, parang it's also a way of redeeming yourself, no? From that failed relationship. Parang, eto na, I have to live once again.
0: Yes.
1: Eto, ayusin ko. Okay na ako sa lahat, di ba? Kasi ang ginagawa mo ngayon, you are focusing on yourself.
0: Correct.
1: Ito dapat. Kasi pag hindi mo nare-release yan, dala-dala mo pa rin yung bagahe na yan, ang bigat na yan sa puso mo, paano ka makapag-move on?
0: Correct.
1: Ha? How can you go, grow, and glow? Diba?
0: Yes, Your Honor. I manifest Your Honor.
1: Ganun lang naman yun.
0: Totoo yun.
1: Kasi kung dala-dala mo lagi yung problema, dala-dala mo yung, kalagot. Okay, sabihin na natin, it's kalagot.
0: Oh,
1: diba?
0: Oh.
1: Hindi nawawala yun. Hindi lang sakit yan eh. Pati galit nandun din sa puso natin. Try to imagine yung negative na mga feelings na yun inamamahay dyan sa puso mo, sa heart mo. Diba? What will happen to you?
0: Magmumukmuk ka. Diba? Ikaw yung parang alam mo yun, negative yung aura mo. Uh-oh. Kasi may dala kang something dyan.
1: Yeah.
0: At isa din daw yun, Dr. Hart, na isang senyales yun na naka-move on ka na talaga from yeah. that person. Uh-oh. Kasi nakita mo siya, ah, parang bakit hindi ako nasasaktan? Mm. Siguro dahil naka-move on na ako at natanggap ko na at happy ako na happy siya sa iyo.
1: Sa mga dumadaan sa ganitong sitwasyon, you tell yourself, hey girl, hey boy, you deserve to be happy.
0: Yo. Very, very nice. Oh. Alam mo yun, Dr. Hart, yung may everyday kang mantra
1: mm-hmm.
0: bago ka pumasok sa work, bago mo simulan ang araw mo, laging sinasabi, I am beautiful, I am smart, I am kind, mm-hmm. and I deserve better.
1: Yeah. Ganun.
0: Nakakaganda ng araw. Ah, nakakaganda ng loob yun.
1: Ayun. Asa, oras natin, 32 minutes after 10 o'clock. Keep your messages coming, ha? Padala nyo sa amin. Doon po sa ating text line and doon din sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 10:32, magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: CDO, are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Pundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at Upapo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and Eraserhead. Play It Forward. Play It Forward. Rocking the stage. CDO's finest. Utopia Boys. And life goes on. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music. Stay for the cause. Play It Forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Tito's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagedio Rove 93.7 Heart FM Bukidnon Kisame by Rodessa right there. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Hanggang alas 11, magkakasama tayo. It's 10:43 on the clock. Dr. Heart and I, ako po si George. Bibigay sa inyo ng mga love songs sa chikahan. Nako, okay lang ba? Nang basta naghinuktok na mo diya ba? Habang nag-uusap tayo dito. Hi to 6127 Arabella, Arabella Pastries. Dagang salamat po sa inyong pagpaminaw. Hi to them, Soy. Good afternoon, Dems. And 4994. Sabi niya, morning, basta ako, happy ako with my kids and family. And also, you both make my day. Dahil sa ganda ng mga bosses ninyo, especially Dr. Heart. Pagkakantahin natin si Dr. Heart. Sige, mamaya. Try natin, ha? Try natin. Mami Cha, ayan, magandang umaga sa'yo. Good morning, shout out sa lahat ng mga nakikinig. Si Mitch, si Azriel, si Lydia, si Mel, si Tolitz and Chacha. Kay Off siya karoon, nagputos og lumpia. Si Jojo Pud. Thank you, bisan sa kainit. Sobra-sobra gyud ang heart. Ay, maraming salamat. Apila daw po mga customers nga nangaon ron taga OIC og RBT. Thank you so much. We love you. Sana andyan pa sila, no? Na nakikinig sa atin. Alam mo ba, Dr. Heart?
1: Ano yun?
0: May nag-request dito.
1: Ano daw?
0: Kanta ka daw.
1: Ay, naho!
0: Ganda daw ng boses mo.
1: Naho, naho. Yan naman.

0: Nako.
1: Honestly, hindi ako marunong kumanta.
0: Oo.
1: Oh? Okay. Hindi sumasang-ayon yung mga nota sa akin.
0: Pero ang ganda ng boses si Dr. Stewart.
1: Talaga, sino ba yan siya?
0: Tingnan natin kung sino ito. Ah, si Lalay.
1: Ay. Hi, Lalay. Thank you, thank you. Si George din naman, mas maganda boses ni George.
0: Ay, hindi po.
1: Kesa sa akin. Mamaya, pati si Harvey Stone, mas maganda boses nun. Pakantahin nyo rin mamaya.
0: Magbabanda na lang tayo. Work
1: choir. Banda. Gawa tayong banda.
0: Oo, pwede.
1: Band-aid.
0: Band-aid. The Heart Band. Ganun.
1: Mm-hmm. Oh. O yung mga taga-Ginuyuran, Valencia, nakikinig sa atin.
0: Ay, good morning.
1: May Valencia Bukid nun, ha? Ayan, sino yan? Si...
0: Ate Judeline.
1: Judeline Labaon.
0: Hi.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Maraming thank you for listening. And also, batiin ko din Holy Child ICT Department. Thank you for listening. Kay Mamaki. Kay friend Bea. Vincent. And also to Sir Miggy. And Rhea Q also. Thank you for listening.
0: Good morning. Eto si Igig. Nabuhay si Igig. Mm-hmm.
1: Ano daw?
0: Eto may thought siya sa ating question of the heart. Mahirap natin magiging masaktan dahil sa mga non-preventable na mga past actions na magiging sanhi ng broken relationships and friendships. Hindi madali natin mag-overcome sa ganito mga sitwasyon dahil sa away at hindi magkakaintindihan. Sometimes we can't easily forgive ourselves from our anger and frustration towards other people due to many fights and doubts about forgiving them. Sabi niya, but in the end, we'll have to move on in a different direction sa buhay kapag hindi natin kayang tanggapin ang paghingi na tawag sa atin.
1: Ah, talaga naman. Ito naman mula kay 7234. Sabi niya, good day, I'm Dr. Hart and Pretty George. Para sa akin, masaya na ako kapag nakita ko masaya na siya sa iba. Pero kapag hindi naman, mirisini mo. Grabe naman to. Shout out daw sa lahat po ng staff ng Madonna and Child Medical Center. Kina Wilcito Salsos, kay Chris Liendo, Ruel Tacalinar, Bernard Batubato, and also to Mark Abbas. Coming from Ron Valdez. Maraming salamat. Sabi niya, thanks Heart FM, the number one FM station in the universe.
0: Ay, grabe.
1: Wow.
0: Grabe naman yung universe. Thank you, thank you. Sabi dito ni 1061, Frankie Du. Sabi niya, morning Doc Hart, Sweet George. Oo, kaya. Lisod og sakit sa sugod. Pero maabot ang panahon nga, makita ni mo nga igo na ang makita siyang malipayon. Bisan diri na ikaw ang hinungdan. Hashtag Hartinians.
1: Ayan. Shout out then, 1120. Continue to go, grow, and glow.
0: Yun. Remember the 3G.
1: Yeah. May pang 4G.
0: Ano yun?
1: George.
0: Gusto ko yun.
1: Eto naman, mula kay 5196, sabi niya, hi, sexy George. Sexy George,
0: ay,
1: ha? Pa-shout out down sa dalawang angels na si Irene Tumanda and Beth, ha? I miss yung mga angels. Parang kilala ko to, ha?
0: Oo, si ano to, eh? Sarah D.
1: Na, Sarah D.
0: Sarah D ng Upper Nazareth. Good morning, na-miss din namin kayo, ha? Dagang salamat sa inyong laging pagpaminaw, mga sweethearts.
1: Ayan. Oras natin, it's 50 minutes past 10 o'clock. We'll be pausing for break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. We got 5 more minutes bago mag-alas 11, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. We are born to be happy. Kaya kung ikaw, kung nakikita mong hindi na ikaw yung dahilan kung bakit siya masaya, maging happy ka na lang at hanapin mo yung happiness sa iba.
1: Huwag naman happy ka na lang, maging happy ka.
0: Maging happy ka.
1: Yun.
0: Tama. At hanapin mo yung happiness mo sa iba, malay mo. May mga taong...
1: na may darating talaga. Yes. May bibigay sa'yo na someone...
0: Correct.
1: Na who will bring out the best in you.
0: And all the love you deserve and all the happiness you deserve.
1: Ayun. Eto, basahin muna natin. 7256, sabi niya, hi, good morning, sir. Sir talaga. Natakot naman ako dun. Dr. Hart at Brady George, paki-shout out kay Ma'am Vicky May, kay Ma'am Titus, and Ma'am Claire of City College of CDO. Talaga, ay, saan ito? Oh.
0: Sa, dyan sa may, kung hindi ako nagkakamali, sa tawag nito, dito sa may pagkatpat pa ata. Parang
1: basta
0: ganun,
1: sa City College.
0: Area, City College.
1: Sabi niya,
0: maraming salamat.
1: Favorite station nila ang Heart FM. Thank you.
0: Dagang salamat. Hi nga pala, Dr. Heart, sa mga sweethearts natin mula sa Rica Drugstore.
1: Rica Drugstore.
0: Nakikinig sila ngayon. And all the staff, and dagang salamat ha. Thank you sa inyong pagpaminaw.
1: Lahat din ang staff ng Dunkin' Donuts. And maraming salamat for listening.
0: Ayan. 7872, good morning sa'yo ha. Ingat ka sa biyahe.
1: Nako, ingat.
0: Take care ka, God bless ka.
1: Talaga, nag-i-interfere yung ibang station. Nako naman. Sabi niya, sadly, this station keeps on interfering to your frequency. Sige lang, papacheck natin sa NTC yan.
0: True.
1: Nako naman. Baka nag-overmodulate na kayo, ha?
0: No, kasi nga daw. Ganun kalakas ang heart. Ngayon po tayo kalakas.
1: So talaga nila sa pawa ng heart. Ay. Grabe.
0: Walang ganun. Walang ganun.
1: Fair play lang tayo.
0: Correct. Ito, magbasa lang ako dito, Dr. Heart, na mga doon naman sa Facebook post natin, ha? Ito mula kay Elizabeth Uba Factura. Hi. Hi sa'yo, Beth. Sabi niya, ang sakit ng question nyo ngayon. Ayaw ko maranasan ng ganyan, pero that's reality. Siguro magiging happy na lang tayo kung saan masaya ang taong mahal natin. Diba? Ay, kesa naman, ikaw magmumukmuk ka dyan, hindi ka talaga makaka-move on.
1: Yeah.
0: O kasi lagi mong iniisip na hindi talaga ako yung hindi na ako yung dahilan kung bakit nakangiti na siya ngayon. Hala.
1: Ah, diba?
0: Ikaw yung na-stress. Ikaw
1: masaya
0: yung
1: na nga siya. Ikaw, naiiwan pa dyan.
0: Totoo. Kaya kung kaya naman, eh, hindi naman natin sinasabi na gawin nyo to. Pero, if you can, and as much as possible, let's try to be that naman.
1: Pakinggan yung kanta ni Tyler Collins, di ba? Masalamatan niya, thanks to you nila. Thanks for everything. At eto na, happy ka, happy din ako. And sana maging happy ka din.
0: Malay mo sa susunod, di ba? Andun na.
1: Sige. Oras natin, we still got a minute before hitting 11 o'clock. Magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sa pangaba, 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Kaganda, Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Sarap, no? Pag sabihan, umuwi ka na, baby.
1: Ay. Dito ka sa akin, happy.
0: Ano ba? Sarap naman. Ayan. Ay, nako. Na magbukbuk dyan.
1: Diba? Correct.
0: Oo.
1: Oh, wag ka na magmukmuk, baby. Tayo ka na.
0: 5196, thank you for listening always sa Heart FM. Yan, talaga naman. Miss you, Doc Heart and Sexy George daw.
1: Magandang salamat sa Reggie. You miss you too. At daw to sa, ano daw?
0: Meron pa?
1: Meron pa sa ating messenger.
0: Yeah. Yeah. Huwag natin kakalimutan
1: niya. Ay, nako. Ito si Mami Marilyn Tisay Charm Gonzalez. Good morning, Mami. Happy morning, romantic. Doc Heart. Oh, and lovely sweetie George. Shout out sa akong mga ka-batchmates ng SNHS Batch 71 dyan sa Dangkagan, Bukidnon. Sina Evangeline Te, Ginabe, si Bridge Cubero, Nilda Esparcia, Elina Igar, Luz Igar, Sally Ganas, Ging Modiquillo, Jingjing Lopez, Felix Orio, and Leo Dorog. Too many to mention. I am looking forward to our batch reunion and alumni homecoming sa December 2026. Thank you, Mami. Dagang salamat.
0: Efren Uwayan, good morning. Maraming salamat always sa pakikinig, ha. Happy, ano ba kayo?
1: Happy Wednesday
0: pa, di ba?
1: Wednesday.
0: Bigla akong napatanong sa akin.
1: Hindi, medyo advancey, oh,
0: advancey,
1: Sir Efren.
0: Efren. Oh, Wednesday excited pa ngayon. Sabi niya, Thursday na kasi.
1: Ayan. Ayan, si Sir Dale Salon naman ng Ritter Taxi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Alright, George, masaya ka ba pag nakita mo?
1: Kung ako ay fully moved on and healed, why not? Magiging happy ako para sa kanya. Pero kung may tanong pa ako sa puso ko, pwede kong itanong muna sa kanya, tsaka ako magiging masaya. Kasi ayoko maging, alam mo yung Dr. Art, yung parang masaya ka, parang pinapasad mo yung saya mo. Pero
0: ay,
1: alam mo, deep inside, may mga something pa dyan na hindi mo pa kaya maging happy talaga.
0: Yan. Minsan may mga pagkakataon na hindi natin talaga kayang ipilit.
1: Correct.
0: Diba?
1: Correct.
0: Healing goes through a process.
1: Yes.
0: Darating yung panahon, magagawa mo rin na maging masaya ka dahil masaya yung ex mo.
1: Yes.
0: Alright, magpapaalam na po kami. Wala po tayong oras. Susunod na si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon para sa programang Heartbeats. Si George, mabalik mamaya.
1: Oo, dear heart tayo, ha. Alauna hanggang alas 3.
0: Samahan niyo si George. Patuloy kayong ma-in-love. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat buhay lagi. Take good care of yourselves. You deserve to be happy.
1: Yes.
0: Always remember, we heart you.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidon, 11:39 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning! Happy, happy Wednesday! At syempre, welcome na naman sa ating programang ting paniud to. Of course, ang Heartbeats. Sama-sama na naman tayo and mag-enjoy tayo sa ating kainan ngayong araw na to, ha. Wednesday na Wednesday. Napakabilis po ng panahon. Nako, malapit na yung Fiesta celebration ng ating mahal na syudad, ating City of Golden Friendship. Happy, happy Higalaay Festival po, mga sweethearts. At saka yung mga dumadayo pa rin ng mga bisita natin dito, ha. Welcome po sa CDO. At sana mag-enjoy kayo dito, ha. Ang daming mga magagandang tanawin namin dito sa aming syudad, right? Happy, happy listening nga pala din sa ating mga sweethearts, ha. Yung mga van drivers natin. Biyahing Calaveria. Ingat po tayo sa daan, ha. Yung palikolikong daan dyan sa may Villanueva pa na parte, di ba? Anyway, happy, happy listening po sa inyong lahat. Mga sweethearts natin dyan sa bukid noon. Mayong udto sa inyo. And batiin din natin ng happy, happy listening si Dato Kennedy. Of course, yung kasama niya si Kevin at saka si Danny. Happy, happy listening sa inyo dyan, ha. Sa may Salawagan ba yan? O Salawagan, Quezon. Shoutout po sa inyong lahat. Anyway, para sa inyong mga babate, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Diyan niyo po ipadala ang inyong mga text request at saka ang inyong mga pabate. Of course, gusto yung tumawag, pwede mamayang gabi sa ating programang Heartlines. Right? Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ako'y maghihintay po sa inyong mga mensahe at saka babasahin ko lahat-lahat ng inyong mga pabate dyan. Right? Oras natin, 11:41. Let's move on with more music. Dito pa rin sa ating programang Heart Beats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Coffee.

0: alas 11:50 ng oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeats. At syempre ang ating oras ay hatid sa atin ng EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Shout out kay Mommy Elaine Gales. And of course, guwapo ding husband ni Mommy Elaine, si Sir Nicholas Gales. Diyan po sa may Barangay 17 ha. Happy listening po sa inyo. At happy listening din Sir Efren Wayan. As always, maayong udto sa imo. Ay din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Opol Market. Happy listening ha sa lahat ng mga vendors natin dyan. Yung mga, ano ba yung mga tawag dyan? Mga general merchandise store. At saka, di ba, short sari-sari store. Nakaradyo sila. At naka-Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat. Maayong udto ha. Hi din po sa mga ating mga lechonero. Yung mga nagtitinda ng lechon manok. Nako, grabe. Paldo pag ganitong pananghalian ha. Yung instant na kainan. Pero masarap, di ba? Sa ating mga nakahilerang mga lechon manokan dyan po sa may Tumasako. Shoutout po sa inyo. Di ko na banggitin ng pangalan kasi nakalimutan ko. Happy listening sa inyo. Hi din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Cronin, sa may Kamamanan Extension Bayano. Happy listening ha. At syempre naman ang ating mga kaibigan dyan sa may Kamamanan ha. Ang ating BBQ family, Lola Amy, maayong udto sa imo. And kay Mommy Hassie or Mama Hassie ha. At of course kay Miles, shoutout si imo Miles. Kumain ka na ba? Pang ilang kain na yan, Miles? Hinahinay lang ta, Miles, ha? Ayong-mayong pagpaniud to dyan sa imo, Mayor. Ay din po sa ating mga sweethearts. Once again, sa may Bukidnon, sa may Maramag, shoutout Demsoy! Nasa biyahe ba sa Demsoy? Opisina lang. Yung mga kasamahan niya dyan sa may JRS Maramag, shoutout sa inyo. At yung mga sweethearts din natin, ha? As far as Kadingilan, at saka dito sa may Kibawe, happy listening sa inyo. Si Maymay, kumusta naman si Maymay? Wala na naman nag-message. Nagluib na sub. Nang block na sub si Maymay. Shoutout sa imo, May, ha? And hi din kay Marifel. Maayong udto sa imo. Kay Ati Chacha, ha? Sa 3C's Eatery. Diyan po sa may Bulua Banga, ha? Oh, happy listening po sa lahat ng mga kumakain dyan. Yung mga suki talaga niya dyan, ha? It's from LTO. Ano ba yung mga katabing opisina dyan? Happy eating po. At saka maraming salamat. At sa background nyo, yung Heart FM. Habang nag-enjoy kayo sa inyong kainan. Ang sarap pa naman namang ulam ni Ati Cha at luto ni Kuya Lito, di ba? Maayong ulto din kay Silver. At syempre yung mga kasamahan niya sa may Melodia, ano ba yan? Melodia Pharmacy. Happy listening. At saka yung mga sweethearts din natin, ha? Yung pharmacy din dyan sa may Don Carlos Bukidnon. Gen Shine Pharmacy, shoutout sa inyo. At saka yung Rica Drugstore. Diyan po sa may Patag, shoutout po sa inyong lahat. Yung mga magagandang mga, ano ba yan? Mga pharmacies nila dyan at saka mga ibang attendant nila, ha. Oy Demsoy, magpagaling ka. Grabe, sakit pala ng tiyan niya. Ano na namang kinain mo? Baka kumain ka ng buong durian, ha. Wala gipanitan. Bad na Demsoy, especially kung di ka manghatag. 11:53 ng oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako with more music. I'll be playing you back music from Color Me Bad. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Dati nang mayroong credit notice ang Department of Education, ito ang ikiniit ni Defense Counsel Attorney Michael Pua matapos mabanggit ang credit notice hinggil sa paggamit ng confidential fund noong 2023 sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Pua, natanggap nila ang credit notice noong August 9, 2024 mula sa Commission on Audit. Matagal na rin daw nila itong binabanggit sa mga committee hearing. Ito ay matapos suriin ng COA ang liquidation report, mga isinumiting dokumento at mga sagot sa audit observation memorandum. Dagdag pa ng abogado, mahalagang nailahad na sa open court ang naturang credit notice. Gayunman, handa namang harapin ang depensa kung muling bubuksan ang usapin sa credit notice sakaling may lumitaw na bagong ebidensya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: I'm pregnant.
1: Okay.
0: Just kidding.
2: Yeah! 12:21 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Shoutout po sa mga nag-enjoy na kumakain ngayon, ha. Eto po, yung iba namang mga kasamahan ko dito, kumakain na. O, habol na lang tayo, maya-maya, ha. Happy listening sa ating mga sweethearts. Lorimer Sakala, Roxanne Mancha, hi din kay Wilma Usorno. Ay, kay Candy Ato and also kay Miles. Nadako kayo smile. Ay, naka-shoutout na eh, ha. Hi din sa kanyang niece sa may Maramag, si Charo Dumalagan. Happy, happy birthday to Chariza Tan. Diyan po sa may Bukidnon. That's coming from Mommy Amy or Lola Amy. Happy, happy listening sa iyo, Lola Amy. Hi din po sa ating mga teachers ngayon na kumakain, ha. Sa lahat ng mga faculty and staff, diyan po sa may Puerto National High School. Hi kay Teacher Kim, kumakain ng pananghalian. Siyempre naman, alangan naman hapunan. Talaga po si Kuya Noel, oh. Pero alam kong ngayon pa siya nag-breakfast, di ba? Oh, mayang-mayang pagpaniun to sa inyo din, ha? Sa principal's office. Hi kay Teacher Emily, kay Sir Pepoy, and also kay Teacher Kim. Kuya Noel, shoutout din sa imo, ha? Oh, pareskyo ako sa imo, puhon. Hi din kay Silver. Shoutout po sa imo. At saka yung sweethearts natin dyan sa may Puntod. Advance happy fiesta sa inyo. Si Beth! Di kami mamista sa inyo, Beth. Kumusta naman ka, Beth? Oh, kadali lang sa panahon. Oh, shoutout sa inyo, Tanandia, ha. Hi din kay Jing Umalsa. Pabati niya yung mga sweethearts niya at saka yung mga kaparintihan niya dyan sa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat. 12:22 na pong honest natin. Let's enjoy our lunch. Of course, with Heart FM on the background. Ako'y magbabalik pa right after this break. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 12:48 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa ating programang Heartbeat. At syempre naman, kasama nyo si Harvey Stone. And we're now on the final break na po tayo ha, sa ating programa. And that was Katy Perry with Teenage Dream. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, masayang pananghalian ha, yung mga nagla-lunch break na natin ngayon ng mga sweethearts natin ha. Buti pa kayo ha, especially yung mga jail officer natin. Hi kay Domel Galos, naglanug-lanug ang Heart FM. Nako, maraming salamat sa inyo ha. From Sir Pipoy and Puero ng NH5, tama ba to? NH5 family, namino sub sila while nag-lunch break. Shout out po sa inyong lahat dyan, sir. Maraming salamat. And also kay Kuya Noel, happy happening sa inyo. At saka sa inyong mga pasahero mo ngayon. Kay Ma'am Emmeline at saka kay Sir Dennis. Papunta sila ng Depth Uptown. Oh, labay lang sila dari ha. Bye-bye. Kaway-kaway lang dyan. Happy listening din kay Jing Umalsa. Shoutout sa imo. And also kay Beth Factura. Oh, nagikamingawan si Beth. Mingaw siya sa iyang mga kaubang angels din eh. Diba? Shoutout sa imo, Beth ha. At saka kita-kits tayo puhon sa inyong fiesta dyan. Oh, at saka advance happy fiesta ha. Sa ating mga sweethearts dyan po sa may puntod. Nako, for sure. Bibo kayo ang fiesta nila, diba? Ang dami lang mga activity. Shoutout sa kanilang kapitan ha. At saka sa mga kagawad nila di ha. Happy listening po sa inyong lahat. Alright, eto na ang ating The Price is Rise Overload. Mamimigay na naman tayo ng bigas at saka eto na, paikot na tayo sa ating ruleta para pipili muli po ng ating swerteng mananalo. Ayun, dito tayo huminto. Anong barangay ba to? Barangay 17. Buno tayo dito. Winner natin galing sa may Barangay 17. Congratulations kay Chrysel Amaro. Chrysel or Chrysel Amaro, congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Ako, dalian mo. Kunin mo na kaagad yung papremyo mo dito sa ating himpilan ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Kerman. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. Oras natin 12:51. Ako'y magbabalik pa right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health, matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, is exactly 1 o'clock and it's my time for harvest. So maraming salamat for being with me. And of course, susunod na si George. Oy, may pabati pa pala tayo dito, ha? Happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Grace Wind Hardware and also kay Yael Momo ng E2M Taxi. Maraming salamat. Sa mga nag-tune in ng mga sweethearts natin simula kaninang umaga pa at simula kagabi, ha? Kasi 24 oras po tayo. Maraming salamat. Walang bitawan na to, ha? Sama-sama sa araw-araw niyong gawain ng Heart FM. Dako, maraming salamat sa inyo talaga. Kita-kits mamayang gabi, alas 7 po, para sa ating programang Heartlines. Dear Heart, susunod na po with George hanggang 3 o'clock para sa inyong paboritong Shasta Time music. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon 131 Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Nabapa shalalalala na ba kayo? That was Karen and the Carpenters with Yesterday Once More. Yesterday Once More, George, I can remember through your love songs kung paano niya ako niligawan. Kung paano kami nagkita doon sa aming paaralan. Kung paano niya pinakilala ang kanyang sarili habang kumakain kami sa kantin. Ay! Story ko ba yun? Or story mo yun? Anyways, good afternoon. Maayong hapon, mga sweethearts. And I, George, making you shalalala this afternoon. Dito po sa ating programang Dear Heart. Kamusta naman ang mga busy? Oh, busy sa work. Oh, ala, kayod. Kinaasi boss, oh, gatanaw. Habang nakikinig ng heart, diba? Naka-background si heart, para naman relax. O hindi natin kailangan ng stress sa trabaho. Ba? So that we can be productive. Tama ba, boss? O, di ba? Approve. O, Ate Jing, o, timahan umal sa maayong-maayong hapon. Dagang salamat sa inyong pakikinig. Ay, ito, Mami Marilyn. O, di ba? Basta Carpenter's favorite yan ni Mami. Sabi niya, Sweetie George, listening right here in this quiet sanctuary of my siesta place. Full of lovely music from you, my love. Thank you, Mommy. Maraming salamat sa iyo, Mama. Relax ka lang dyan. Ito naman, 3903. George, greet lang na ako ang Apo Head. Si Engineer Bernie Daba Jr. Apil na po mga staff. Daga na kaigo paminaw sa Heart FM. Huwag sa akong wife boy nga 24 hours ka paminaw. Uban sa akong mga kids. Amping mo, God bless. Si ano to? Si Sir Jazzy. Thank you, Sir Jazzy. At sa mga sweethearts natin sa City Agriculture Office. Nako, relax lang kayo ha. Uy, may kaumahan sa pistahan. Tama ba ako? Oo. Diyan sa may Gaston Park ha. If you're free, would like to know what are the local products ng ating mga local farmers, why don't you visit, no? And support. This is also in line sa ating Higala Eye Festival activities. Napakadami na, ha? Oo, punta na dyan sa Higala Eye Festival Night Market. Abangan ng Heart FM sa August 27. More details up and coming. Mamaya, i-discuss ko. Ha? 133, our numbers so for you to send your thoughts and your greetings. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ang ating Facebook page, ha? Sige na, message mo ko doon. Follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 133. Ooh, exciting songs right after this break. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan diri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM kage di ora 93.7 Heart FM Bukidnon. Hey, let's cool down. Let's cool down together.
1: People smiling.
0: Masyado mainit sa labas. 42 degrees yung heat index. As per checking here, ano. Anyways, 148, George po ito. You're stuck with me till 3. First hour. And moving on na tayo sa second hour ng ating programang Dear Heart in a while. But Danny's song never fails to soothing things, no? With Kenny Loggins and Miss Ina Dare. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Naku! Ang dami. O sabi ko nga eh, alam kong mga stress tayo, no? Sa nakikita natin sa TV, alam ko nanonood din kami dito, pero sige lang, tayo naman ay inhale exhale lang tayo, di ba? We'll be observing everything from here on forward, tama? Okay. Hi Altans ng Kugman 5460, magandang hapon. 6072, uy, gusto ko lang din batiin ng ano, ha? Yung mga taga Bugo, Liabe, o mga Liabe family dyan. Solid listener ng Heart FM. Dagang salamat. Donkas Taxi, siya 2973, always listening, George. Thank you sa inyong pakikinig. Ay, nako, ang grabe. Basta, alam mo yung parang ang init, naka-change ng mood. Pero when you tune into Heart FM, parang, ay, ang sarap. Ang sarap ulit na umupo lang, mag-chill. And yeah, we'll be bringing that till 3 o'clock. Text me, ha? 0917-1579-927. At 0961-892-4927 ang ating mga text lines sa Facebook page. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 12 more minutes before we hit 2 o'clock. Eto na. Last set for the first hour. Moving on to the second hour. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Flat to the sun. Heart 92.7
3: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitawan. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Big

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Perfect talaga pag tayo magkakasama. The moment is perfect. We're up till 3. Grabe, enjoy na enjoy. Oh, grabe, happiness, no? Basta ma-play lang yun ang inyong favorite song. I feel you. I feel you. Mga sweethearts, ha? I, George, I'm inviting you to be, you know, in the, sa August 15th sa Viajeros, ha? Oh, we got a event right there, which is your Heart FM po, is also the media partner. Ito po yung Played Forward, featuring the songs of Eraserheads and River Maya. This is for a cause, mga sweethearts, ha? Dahil all proceeds will go to Leo Papo. O yung mga sweethearts natin dyan. O, diba? Nakakita ka na. Nakakita ka ng concert, rather. Nag-enjoy ka pa. Nakatulong ka pa at the same time. So, the tickets are for sale dun po sa labas ng venue mismo on that day, ha? Sa mga walk-in natin. Punta kayo dun. Ha? Sabi ni play here? Dito? Here? Ah, beer. Ah, may inclusion na beer. Akala ko oh, may inclusion na beer daw. Oh, yung entrance fee. So anyways, mga sweethearts, magkita-kita tayo dyan. Oh, madaming event, ha? Dahil nga kapistahan. Ito muna, basahin ko lang. Hi, hello ako sa mga taga-barangay Kamamanan. Sige daw, babe. Sige daw, babe. Ang dami nila. Si Ate Keddy ato. Ah, na nagpahilo. Ah, naghilot kay, ano, kay Mommy, Mommy Amy. Okay, Ate Mommy Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno, and BBQ Family. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Hello kay Ate Orlina Abad Patriana. Thank you sa inyong pakikinig, ha? Oh, sige na, bilis. Mamaya, mamimigay ako ng blessing. Pero ikaw, i-text mo ko. Baka may pa-shoutout ka pa dyan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 Facebook page Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Asha, let's go and hear more songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 Juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Natick Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hits. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweethearts, we got 12 more minutes bago po tayo mag alas 3. And I know, remember that always, okay? That whatever challenges you have, there's always a rainbow after the rain. And that song by South Border was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Speaking of celebrations and everything else, may nagbe-birthday ngayon, special sa aking puso. Happy birthday to my Sophemia Twain. Well, girl, you better be good. Okay, ayan. Maraming salamat po sa mga sweethearts ko na nakikinig din sa atin. 1419, shout out ko, ma'am. O, si Daniel Simacon, aka Dudot. Dagang salamat. Thank you. God bless you too. God bless you too. I'm sorry to bless. Thank you. Dagang salamat sa pagpamino diyan sa may maramang bukid noon. And also, hi to Ate Manilyn and Damo dyan sa may Makabala, nakikinig sa atin. Hi sa kanyang mga babies, sa kanyang parents. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Si Mami Rosa o Landres Macha, may mga pinapabati yun. Teka, ito, tingnan natin ha. Bago ko i-greet yung mga pinapabati ni Mami Rosa, hi din sa mga sweethearts ko. Oh, magandang hapon at maraming salamat. Kevin Enterprises, thank you po. Hi to Ma'am Alfie, ka Ma'am Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Jasper, kay Sir Kevin, na-memorize ko na po kayong lahat. Nagang salamat. Eto na, yung mga pinapabati ni Mami Rosa, Imi Balamadres, Usa na daw, maging ano, get well soon ka na, Mami, ha? Olandres Family, Timbal, Macha Family, Alcolea Carpio Family, Balamadres Family. Nagang salamat po sa inyong laging pakikinig. And it's time for us to... Abay, mamigay na tayo ng biyaya sa The Princess Rice Overload. Paikot na tayo para sa ating winner ngayong hapon. Let's go, ruleta! Ayan na! Uy, sino ba may mga entries dyan? Oh, you better check at makinig, ha? Baka pangalan po na yung mabunot natin. At ang ating ruleta ay napatigil dito sa may kapitbahay lang. Oh, Barangay Carmen, thank you. Aking nabunot mula sa Dropbox sa Barangay Carmen, mula sa Zone 8, Barangay Carmen. Congratulations, Cheryl Oporto, mula sa Barangay Carmen, Zone 8. Ikaw po yung winner natin. Don't forget to bring your IDs sa lahat ng mga sweethearts natin na nai-announce na na winner. Do not forget your IDs. Fifth floor, FICO Admin Building. Yung katabi ng West City Central School along Vamenta Boulevard, Carmen. Dito po located ang ating station. At dito nyo po makukuha ay makiklaim ang inyong mga premyo. We're waiting for you, ha? 14 days. Oh, 14 days yung ating claiming period. At ang ating The Prizes Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We go on to 10 more minutes bago mag-alas 3. Tara na sa aking final set. Dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakaranas ng kakulangan sa supply ng kuryente ang Mindanao matapos magkaproblema ang Unit 2 ng 552 MW GN Power Kauswagan Cold Fire Water Plant. Dahil dito, nagdeklara ng Yellow Alert ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Mindanao Grid. Ayon kay NGCP spokesperson May Rosel Coriano, mahalagang maging responsable ang publiko sa paggamit ng kuryente upang makatulong na mabawasan ang demand habang limitado ang supply. Hinimok din ng mga consumer na pansamantalang iwasan ang paggamit ng mga appliances na hindi kinakailangan, partikular sa mga oras na mataas ang demand sa kuryente. Samantala, patuloy na minomonitor ng NGCP ang sitwasyon ng Mindanao Grid upang matiyak ang katatagan ng supply ng kuryente. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM kagayan de Oro City 93.700 FM Bukidnon. You get 17 minutes now, 3 o'clock. Good afternoon, everybody. Welcome to the show. This is Hard Afternoon Drive. Jason Steele checking in, giving you the hints until 5 o'clock today. Kamusta po kayo lahat dyan? Medyo makulimlim na, no? Nahahawa na tayo sa Luzon sa ating klima ngayon, ha? Well, ano ba ang inyong mga plano on this very good afternoon of Wednesday, August 12. Ano pa nga ba? Naku, handang-handa na ba kayo? O, sa aking mga dala-dala mga music. All you have to do is, be with me, be part of the program if you can do so. E text mo na ako, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. At di naman kaya, 0917-1579-927. Maayong hapon sa tanan! Yung mga nasa mga opisina, yung mga nasa sasakyan, ha? O, maayong hapon, ha? Nagang salamat, ha? Padayon lang sa magpamino, mga sweethearts. Manatiling nakikinig. Dito lang! Sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
2: CDOI Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

0: 32.7 Thunder FM again, the Auto City, 33.7 Thunder FM again on. We got 333, that's a 333. Feel karma for you, pag-ibigay ka ni balis mo. Hey, magandang umaga, magandang hapon ha. I feel like it's a morning pa, kasi parang ang sikat ng araw, hindi ganun katindi. So parang buntag wag ihapon ba? Feeling ko. Sanay lagi sa umaga. Anyway, magandang hapon po. Alam naman natin, hapon eh. Di ba, sa lahat po ng mga motorista natin hitting the roads right now, magandang hapon. Ay, ingat-ingat sa paghawak ng inyong mga manibela, ha? Yung mga rumarachata sa ating mga kakalsadahan. Dahan-dahan, hinay-hinay lamang. Yung mga nasa loob ng kanilang mga bahay, naghihintay, syempre ng pag-uwi. Ng kanilang mga labidubs, di ba? Ng kanilang mga palalabs. Maya-maya pa yun, narasingin ko pa eh. Yung mga estudyante natin na pauwi ng mga bahay sa o mga oras na ganito, yun ang inihintay, di ba? Ay, paghandaan nyo na ng merienda, dapat pag-uwi nila, may bogchi yan. Gutom yan eh. Sa isang maghapong pag-aaral, di ba? Yung iba naman, sa isang maghapong pagtatrabaho. Dali na ipaghanda na. Swerte ano? Pagdating sa bahay, may merienda na. Asikaso pa. Tapos kung pares mo yan, may kiss pa. Miaoy. Ay, mag-ingat ha sa lahat ng mga drivers natin. Yung mga bus drivers natin, Book Tramco, good afternoon. Ganun din ang Orozco Bus. Maraming maraming salamat. Don Sal Bus, maraming salamat din. At yung mga busa talaga ng mga naka-Hard FM, nakatutok sa Hard FM, I should say, buong maghapon. Sana'y swerte ang inyong pagbiyahe. Ha? Dahan-dahan lamang. Isang magandang hapon kay Dems and Robles. Thank you sa pagpaminaw, ha? Sana'y maganda ang inyong hapon dyan. Marienda na. Ano pa may inihintay? Diba? Marienda na kapag ganito ang oras. Commercial break tayo saglit. Once again, 34 down 3. Oras ating sa atin ng Covenant Enterprises, where your peace gets more value. Magbabalik ba tayo with more? Manatili nakikinig, ha? Magpadayo na sa pagpaminaw. Walang lipatan. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where

0: 92.7 FM का गया और शरी 93.7 FM के नॉन विकेट 14 मिनट्स आफ्टर 4 o'clock दैट्स जूम कॉल फॉर यू विद 3D और भाई रोबे और शरी नदी चाहते ना प्लेइंग टाइम एंटरटेनमेंट बोर्न फॉर हैप्पीनेस अगर तब आप बोल सेकंड नंबर नाउ सो द लास्ट आवर ऑफ द प्रोग्राम आफ्टरनून और हार्ड आफ्टरनून ड्राइव ngayong Yerkules. Teka muna, ando ng update. Yung mga pauwi na ha, yung mga nag-early out. Ingat-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Siyempre pa yung mga bumibiyahe ngayon sa ating mga lansangan. Magandang hapon po. Talking about those drivers, yung mga taxi ha, magandang hapon po sa inyo. Hinay-hinay lamang sa pagpihit ang inyong mga manibel ha. Ingatan din ang ating mga pagmamaneho. Ingatan ng mga pasahero ha. Siyempre pa, Jason Steele pa rin doing a shout out 5. Shout out natin ang mga sumusunod. Magandang hapon muna. Kina Alvin at ang Coloso family, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana maganda naman ang inyong hapon. Ano nangyayari? Ano nang balita dyan? Ha? Merienda na. Bogchihan na. Kauna. Ano ba naman ginagawa ninyo sa oras na ito? Sige lang, panayin na mga sweethearts ha. Yung mga nasa trabaho pa ngayon, at dyan syempre ba naghihintay ng pagpatak ng alas 5 in punto. Sabay takbuhan na pa uwi. No? Eh, maya-maya pa yun. Mayroon pa tayong kulang-kulang isang oras. Si Jason Steele, pwede pa nyo pa rin i-text ha. Bukas-bukas pa rin ang ating text lines. 0961-8924-927. Again, 0961-8924-927. At di naman kaya 0917-1579-927. It's 0917-1579-927. Oy! Magandang hapon! Shout out natin! Ang mga nasa may SMK Ukay-Ukay, mag-ayong ang mayong hapon sa inyo. Di ha? Sana'y maganda ang inyong mga hapon o sa may merienda sa mga nag-ukay-ukay. Di ha, napita? Ha? Dagang salamat, ha? Diyan din sa may Novo Department Store. Oy, maraming salamat. Kasi naman tayo ang galanog-lanog na radyo dyan sa area na yan. Salamat na marami. We get 4:15 on the clock. Another break is in queue. Babalik pa tayo with more. Padayo na mga sweethearts sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Bisyong may puso.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
9: 92.7.
10: This is Heart 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, eto na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamid.
1: Nasa rin din natin si HBG Joseph ay kuratranaro ng MRG Taxi. Joseph, magandang hapon!
3: Magandang hapon din sa iyo, Jason Steele. Kanina, galing po tayo ng Lumbia. Pagdating natin ng pababa tayo ng Lumbia, yung private school, dalawang private school dyan sa Masterson, may heavy traffic na po dyan. Pababa,

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinoon. Apat na minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. Huwag na huwag mo sasabihin, ha? Sekreto nyo yan eh. Gigi na down for you. Ano ba nga ba? Time for me to bounce. I'll be seeing you guys again tomorrow morning. Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Maraming salamat po. Enjoy mo ang iyong Miyerkules ng hapon, sweetheart, ha? Magpadayon lang sa kung ano ninyong ginagawa. Uwi on time para po sila ng mga mag-out ng alas 5. Sabay-sabay na tayo mag-out. No? Sabay-sabay na tayong magsi-uwi, ana. Sige lang, padayon lamang. Ano ba na inyong ginagawa para sa araw na ito ng Miyerkules ng hapon? Sige lang, kung kayo may overtime na gagawin, sige. Have a great overtime ahead. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. I-follow nyo ko, ha? Ang aking Facebook page, pwede nyo i-follow. Jason Space Heart FM. Ulitin natin, Jason Space Heart FM. Siyempre yung page din ng Heart FM, i-follow natin. Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City. Ulitin natin yan, that's Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City. Maraming salamat po! Manatiling nag-ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!

0: closer to you.
1: Heart FM time. It is now 6:01.
2: Heart FM News Update.
3: Mariing tinutulan ng ilang transport group ang pagpasok ng mga taxi na konektado sa isang foreign-owned company sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Cavitado President Bernie Hamaca, nagsampa na sila ng reklamo sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Central Office laban sa Green GSM EV Taxi na sinasabing pagmamayari ng isang bilyonaryong negosyante mula Vietnam. Isinumite rin umano ng grupo ang kanilang reklamo sa Kongreso at Senado upang kilingin ang investigasyon sa proseso ng pagkakaloob ng prangkisa sa naturang kumpanya. Bilang bahagi ng kanilang petisyon, nakipag-ugnayan ang Kapitada sa mga pangunahing transport group sa Maynila, kabilang ang Manibela at National Federation of Transport Cooperatives upang ipaglaban ang interes at kapakanan ng mga lokal na operator. Samantala, hinihintay pa ang panig ng kinauukulang kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan hinggil sa naturang reklamo. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.
4: Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasa Tidja, 48, Barangay Sambulawan, Midayab, North Cavato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko, ng EXM Makabuhay, dinamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXM Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:45 ang oras natin, sweethearts. Soundtrack brought to us by Duncan, pasalubong ng bayan. Happy, happy listening, mayong gabi sa atong mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Kabisnon, Kauswagan. Mere Masera, shout out to you. At saka pabati daw ng happy, happy listening sa kanyang sister, si Marilu Inso, Mama Vilma, and also sa kanyang papa, si George Inso. Hi din kay Kian. Sa kanyang sister, si Mercy Canizares and Kyla Canizares. At also happy listening kay Nong Joseph Lago, ang kanilang kapitbahay na araw-araw daw nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat sa iyo, Sir Joseph. And also, once again, happy, happy listening. maraming salamat kay Munsur kanina, ha. Siya yung first caller natin. At pabati natin muli kay Asharky Boy and also kay Elsa Girl. And of course, kay Mommy Jaira at saka sa kanila.

0: Oh, happy happy listening sa imo, Maribel, ha. Oh, ang ganda ng request niya, ha. Gusto niya rin yung kantang Risk It All. Good thing, andito sa playlist natin, ha. Hintayin mo, Maribel, ha. Maraming salamat sa pakikinig. Anyway, samahan niyo ako hanggang alas 9. Sa mga gustong bumati on air, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Ako'y magbabalik pa with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin, we've got exactly 8 o'clock. Wala nang we've got dyan. Anyway, magandang gabi sa tanan at papasukin na natin yung second caller of the night natin, ha. Andito na po sa linya natin si Lady M, ang ating Zuki tuwing gabi. Hello Lady M, kumusta?
1: Hi, good evening DJ Harvesto.
0: Good evening sa'yo din. Kumusta po yung araw mo?
1: Okay lang, medyo maaga nakauwi kanina galing ng dialysis.
0: Ay, okay.
1: 1 o'clock in the afternoon, nakauwi na ako ng bahay.
0: Alright, don't worry ha, gagaling talaga ka. Alright, basta yes, kasama mo palaging Heart FM, yung mga music natin dito, bahala yes. Sa'yo. Alright, sige, go ahead na, greet mo na yung mga friends mo.
1: Greet ng lahat, i-greet ko ng lahat ng member ng ano, ng Heartnatics, gaya ng loyal group of friends na, loyal group of friends ko. Hindi ko na kayo i-send them, masyado na kayong marami. Shout out na lang sa inyong lahat. Alam ko nakikinig kayong lahat. Dayo, tapos sa ano, para sa mga bagong friends at member ko, sina Ma'am Selena, Ma'am Derama, Andy Tumampos, Inday Villamor, and Christita Cagadas. Good evening. Zion, kay Mr. G. Good evening, Mr. G. De Los Santos. Mr. G. Alam mo yan. Zion, and
0: meron kayong sikreto?
1: Eh, sabi niya, batiin daw siya.
0: Ah, sige. Go ahead. Padayon.
1: Narinig daw niya ako eh. So, okay. Hi kay DJ George, Jason Steele, and Dr. Hart, and the mga technician dyan sa Hart FM. Dayon, last is my one and only na nagkapakapasad akong dughan.
0: Alright.
1: Happy 22nd month, sorry sa atong duha. It's your shower na ko.
0: It's your shower talaga, ha? Anyway, maraming
1: kaya lang, wala kayo. Ipapilig ko sana yung team song namin. Kung pwede mamaya.
0: Ah, sige. Try natin, ha?
1: Oh, yung ano, ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot.
1: Yes, ni Tom Rodriguez.
0: Ah, sige, sige.
1: Thank you, Mr. Harbison. Ay, may nakrimutan ko baka magtampo. Ang suking driver namin si Byrolan Amping sa pag-drive.
0: Amping! Sa lahat ng mga drivers ngayon, ha?
1: Yes.
0: Play na natin yung request mo. Ano yung title ng request mo?
1: Thank you.
0: Yung request mo. Anong title nun?
1: Yeah, I'm pag-ibig icon. Cannibalismo.
0: Alright. And ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang radyo ng heart ko, Heart FM.

0: 18 minutes after 8 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Baguinoy. Second and the final hour stretch na po ng ating programang Heartlines. At papapasok pa tayo ng two more callers, ha. Alright, before ta magpadayon, batiin muna natin yung mga sweethearts natin, ha. Baka magtampo to mga sweethearts natin. Ako, maraming maraming salamat. Sinamahan talaga nila ako hanggang alas 9, ha. Ay, kay Sir Efren Uwayan, and of course, lahat ng miyembro ng Uwayan family, kay Ma'am Vivian, kay Cathy, and of course, kay Nanay Siding, ay din kay Kokoy Inday, Alming Jongjong, Maximo, Mary Jean, Mark, at Angel Grace. Happy listening po sa inyong lahat dyan sa My City Homes, Malanang Opol, at yung mga sweethearts natin dyan sa Opol, ha. Misamis Oriental, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, sa kanilang mayor dyan. Hi to you, Mayor. Magandang gabi po sa inyo. And also, shoutout kay Arabella na nihapon daw karuna. Oh, sa Arabella Pastries. Oh, dyan ba sa Ipunan, di ba? Oh, happy listening po sa inyo. At saka magandang gabi kay Lola Amy. Pabati po sa lahat ng mga taga-kamamanan karon, ha. Kikinig sa Heart FM at tuloy-tuloy na yan dahil 24/7 po tayo, ha. Hi kay Roxanne Macha. Nakapanihapon na ba ang tanan? Oh, tanong yan ni Lola Amy. Happy listening sa inyo. And also, hi na din dyan sa may Mars Laundry Hub. Hi kay Richard Mary Ann. Oh, kay Crystal May and also kay Christian May. Maraming maraming salamat, ha, sa Lusod family. Shoutout po sa inyong lahat. Sabi niya dito, maraming maraming salamat. And also, ay din po sa ating mga sweethearts na nakikinig dyan. Oh, sa may dito sa may Gaysano, ha, yung mga Gatoda drivers natin, nakauwi na ba? O wadwad pa rin? At saka yung mga TNVS drivers natin, Grab drivers na panggabi. Ngayong gabi sa inyo, nakakape na batanan right after manihapon. Para at least walang antok natin, di ba? Tuloy-tuloy na yan hanggang madaling araw. Pero ingat po tayo sa biyahe, ha. Dito kumpiyansa sa panahon karon. Medyo di maganda yung panahon natin, right? Always arm yourself with prayers. Ika nga, sabi ng lolo ko. Oh. 8:20 yung oras natin. Babalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
4: CDO. Are you ready? This August, we're taking you back to the 90s. Bundok na Yagak Production presents Play It Forward. Play It Forward, a benefit concert for children with cancer at Yupapo Incorporated, featuring the music of two legendary 90s OPM icons, River Maya and Eraserhead. Play It Forward. Play It Forward. Rocking the stage, CDO's finest, Utopia Boys, and life goes on. August 15, 8:30 p.m. Viajero Cafe. Tickets for only 300 pesos with one free beer. Come for the music, stay for the cause. Play It Forward. This event is brought to you by Family Campers, Brown Box, Brewery and Distillery, Clockout CDO, Chino's Deli, Bloom's Rig, WAF, Professional Choice, Health Check Diagnostic Center, El Salvador Beachfront, CDO Active Apparel Shop, and the official media partner, Heart FM 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:46 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Duncan, pasalubong ng bayan. Kumusta po? Nakauwi na ba yung mga medyo na traffic natin, mga sweethearts, ha? Nasa bahay na, di ba? At saka pagka-uwi sa bahay, yung mga kids nila, inaabutan ng chinelas, saka yung iba is towel pa, para at least diretso na mag-shower, di ba? Yun kami dati sa yung bata pa kami. I think that was 10 years ago. Shout out. Ngayon naman ikaw yung pagsisilbihan ng mga anak mo, di ba? Shout out sa ating mga uncle at auntie, ha. Meron akong parang preview lang to, ha. Na meron tayong gaganapin na parang retro night. So yung mga jam nyo is parang pang 80s at saka 90s. Ako, mag-message lang kayo sa amin, ha. Para at least sabot-sabot, ha.

0: 47 oras natin. And I'll be having our last caller of the night. Maya-maya lang ha. Kaya abangan nyo kung sino kaya yung makakapaso. Alright? Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang may mga tao sa'yo magbebe. Ay, anak ka babae. Dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Heart FM Time. It is now 9:59.
1: Heart 92.7. This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Smart FM Time. It is now 11:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:31.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: buhay pa.
1: Heart FM Time. It is now 5:16. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa unom ni oy.
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
10: Overload? Tama.
6: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
2: Heart 92.7.
3: It's fiesta time at Dunkin'. Get 8 variety of classic donuts, all for just 199 pesos. That's sweet and sulit. Fiesta Sulit Deals at Dunkin' this August 21 at all Dunkin' CDO and El Salvador branches. That's 8 of your favorite classic donuts for 199 pesos, saving you 81 pesos. Don't miss the Fiesta Sulit Deals.
4: Time for higalaan.
3: Kaya ang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin'. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7.
5: Heart,
4: Cagayan de Oro.

0: 92.700 FM, Cagayan de Oro City, 93.700 FM, Bukidnon. We get 14 minutes after 6 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Isang maayong buntag sa talan. Kamusta po ang inyong mga pagising, ang inyong mga pagmulat? Kamusta ang inyong mga sandaling ito? Oo, ng inyong pag, di ba, pagmata. Ayun o. Siyempre ba, kamusta ang inyong mga pagtulog? Inyo parang naghinip kagabi. Oh, sana maganda, no? Walang pasok sa araw na ito, mga sweethearts. Ngayong August 13, 2026. No classes today. Lalo-lalo na yung mga... Basahin ko na nga para maara sure. Yeah. Ito, merong advisory. No classes in Cagayan de Oro on August 13 to 14 due to a heat index. Tako po! Talaga naman, no? Mula po ito sa mga preschool to high school. Ngayong araw na ito. Ako, matindi niya init po yung ating mararanasan, ha? Talagang mamaya, babasahin ko sa inyo yung mga detalye. Matigyan ko lamang kayo ng senaryo. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ano pa nga ba yung mga estudyante natin? Hala, sige, patulugin muna ng patulugin yan. Lalo na yung mga elementary students natin. Sige, hayaan nyo silang matulog muna. Pero may mga nagising na kanina, no? Kasi late na nung iba nabasa. May mga guys sa loob na bahay namin. Nakakain na, ha? Nakabihis na rin eh. Tapos saka nabasa. Uy, mayroon palang advisory. Ha? Sige, padayon sa pagkatulog ang ating mga kabataan. Sige na, Jason Steele po. Ang inyong kapinang hanggang alas 7 ng umaga. E-text mo naman ako just in case na nagmata ka na. Madali na, 0961-892-4927. That's 0961-892-4927. Na di naman kaya, 0917-1579-927. Dali ha? Sige, inform nyo ako na naminaw na mo. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. May butag sa tanan. Padayo na sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: dari 2.7 Hard FM kagayan de oro city dari 3.7 Hard FM bukid on back here for you it's on 30 minutes now 6 o'clock oras sa tisya din na playtime entertainment born for happiness oi shout out natin si Shadrach Rodrigo ha mga taga Don Carlos bukid on marami salamat po sa inyong pakikinig dyan oi Shadrach magandang umaga kami yung tumatawag sa iyo. meron daw tayong technical glitch kanina. Kami yung tumatawag sa iyo. Baka hindi mo kilala yung number. Kami yung tumatawag. Shadrach ha? Shadrach Rodrigo. Magandang umaga. Shoutout natin si Ma'am Christine all the way from Marabag, Bukidnon. Ayun o. Si Ma'am Christine pala, no? Pwede rin, no? Magandang umaga. Olinan Family, B&R Store sa Block 2, Buara, Puntod. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Present na present na, ha? Ito ha, Olinan Family, kamain buntang, pamahaw na. Mahaw na. Kapi na. Para po sila ang mga magbabantay naman ng B&R Store. Ng kanilang mga tindahan, kung saan man yan, ng mga sari-sari stores ninyo. Kailangan may bit-bit kayong kape. Di ba? Para relax. Habang naghihintay na magpapalista. Ay, magpapalista na mga bibili. Ha? Good morning! Greet lang daw lahat ng mga sweethearts na nangikinig. Musta ang kape nga dili masikob kay Haskang Inita na bugnaw na noon. Yeah! Ayan, shoutout ko sa kinakusga na manager si Amy Ulaer. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Amy. Ganun din kay Mama Rose at kay Ate Ann nga naminaw karon. More Power Heart FM. Galing kay Monsur G. You know, good morning! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw dihan na bida. Mga taga Barra Makabalan, gising na gising na rin, no? Si Madeline and Dub ng Barra Makabalan, good morning, ha? Kanyang mga kids daw, good morning, kina James, Ivan, Jerson Angelo, kay Alex, kay Jerving, and sa kanyang only daughter daw, kay Michaela Jack. Hanggang kanyang mga ginikana na si Mama Eden at saka si Papa Atoy. Magandang umaga! Maraming salamat po sa inyong napaka-early na pakikinig. 32 minutes after 6. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa ating lahat. Padayo lang sa pagpabino mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.

0: 32.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Okinawa, it's a 3D. Agad, nakapalisento ka na agad, oh, pag kumakanta. That's what was brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. Isang magandang umaga. Dami-dami agad nagtatexto. Ang Manzano family, nakikinig na sa atin, ha? Ganun din ang Arellano family, ang Balasabas family. Magandang, magandang umaga. Samuel Manzano, magandang morning. Ah, mga taga Crystal Barama, good morning. Lahat na motorella drivers natin dyan, mga naka-Hard FM. Woo! Maraming maraming salamat sa inyong napakaagang pagpaminaw dihan na pita. Tayo buntag Jason Steele, mga taga Kamamanan, ready-ready na. Ah, naminaw na karon. Magandang umaga po kina Roxanne Macha. Ganun din kina Lorimer Sakalang. Good morning kina Wilma Osorno. And to Katie Ato. Good morning also to Mercy Inday Mansueto. Ha? Magandang umaga po sa inyo. Ganun din kina Nino and Sabel Bactong. Kina Marisa Doroin. Kina Leila. And BBQ Family! As always, good morning na good morning. Sa iyo sa buntag, ha? Talaga namang lanog-lanog na ang Hard FM dihan na pita. Maraming salamat! Sige, kape, kape, kape, kape! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. O, paminaw, paminaw, magdodro na tayo, ha? O, pili tayong lugar. Saan tayo pupunot? Ng ating unang winner, Ruleta Select. Ang aming studio matatagpuan po dito lamang sa may FICO Admin Building, Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Makabalan! Apapina, mga taga-makabalan, bunot tayo. Nasaan yung drop box? Ayun. Okay, bunot. Ang address, Barra, Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog na bugas mula sa may Barra, Makabalan, Roger Bagas. Roger Bagas, mula dyan sa may Barra, Makabalan, congratulations, ha? Nakadaog kag bugas at groceries. One down! Siyempre pa para po sa programa ngayong umaga. Mamaya, meron ulit. Kasi oras-oras po, may nananalo ng bugas at groceries dito. Sabay niyo po ang ating The Price is Rise Overload. Dito po iniatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace so gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Part 92.7. Gigutom na ba? Game

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya di lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shut in the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, House of Prosecutors, kumpiyansang malakas at matitibay ang kanilang ebidensya sa Article 11 o Article 1 laban kay VP Sara.
16: Pondo para sa flood control projects inilista sa 2027 budget.
15: Balitang nasyonal pa rin, 7.2 trillion pesos na 2027 national budget, isinumita na sa Kongreso.
16: Headlines, ating ang balitang lokal, Kokpo pinaiting ang seguridad habang tumatakbo ang Higalaay Festival.
15: Dabadala naman, balitang lokal pa rin, LTFRB 10 pinahigpit ang operasyon kontra sa pasaway na driver at pampublikong sasakyan.
16: At balitang lokal pa rin, sunog sa bodega sa Barangay Lapasan, nagdulot ng tinatayang 10 ninyo piso na pinsala.
15: Sa balitang lokal pa rin, Misamis Oriental nananatiling matatag sa piso and security matapos naman ang SIPS declaration.
16: Headlines, ating abalitang Bukidnon, penalty sa late payment ng water bill sa Pangantukan muling ipapatupad.
15: Sa Bukidnon pa rin, monitoring sa mga baboy sa Bukidnon pinahigpit kontra naman sa posibleng pagkalat ng sakit.
16: At balitang Bukidnon pa rin, 40 kilometers per hour speed limit sa Valencia City mahigpit na ipinatutupan ng LTO at CTTMD.
15: Sa ating mga balitang Mindanao, critically endangered leatherback turtle namataan na ng itlog sa Davao Occidental.
16: Headlines, ating ang balitang international, dating presidente ng Syria hinatulan ng parusang kamatayan.
15: Sa balitang international pa rin, North Korea nagpakawala ng ballistic missile bago naman ang US-South Korea drills.
16: At headlines, ating ang balitang sports, Converge tinapos ang 4-game losing streak matapos talunin ang Terra Firma.
15: Sa ating showbiz balita naman, Boya Bunda masaya sa pagbabalik screen ni Chris Aquino.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center,
14: narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Agosto 13, ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa alam po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
16: Nella Arshaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
14: Heart FM, Balitang Nasyonal.
15: Aras natin ngayon, 23 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal.
14: Heart FM, Balita.
15: Naniniwala si House Lead Prosecutor Gabriel Luistro na balakas sa mga ebidensyang kanilang ipresenta sa impeachment trial para sa Article 1 na tumutukoy sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview, sinabi ni Luistro na sapat at matitibay ang mga dokumento at salaysay ng mga testigong iniharap sa impeachment court. Pagamat kulang pa ang mga witness na kanilang naipresenta, dapat abangan ang taong bayan ang mga testigong kanilang iharap sa mga susunod na paglilitis para pa rin sa Article 1. Layo na aniya nito na mapatunayan ang lahat ng aligasyon, partikular ang irregularidad at maling paggastos ni VP Sara sa kanyang confidential funds.
16: Samantala, ibinalik ng gobyerno sa panukalang 2027 National Budget ang pondo para sa mga flood control projects na umabot sa mahigit 107.4 billion pesos. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, layon itong ipagpatuloy, ayusin at pagandahin ang mga kasalukuyang infrastruktura sa gitna ng patuloy na pagbaha tuwing pag-ulan. Malagaan niyang tapusin ang mga nasimulang proyekto at pondohan ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga flood control facility. Kabilang sa pondo, ang 19.6 billion pesos na capital outlay para sa mga ongoing foreign-assisted flood control projects, habang sakop din ito ang maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga kasalukuyang pasilidad. Tiniyak ng gobyerno na malinaw ang lokasyon at may aktwal na program of work ang mga proyekto upang maiwasan ang mga ghost flood control project.
15: Aras natin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Dinala ni na Budget Secretary Kim Robert De Leon at Presidential Legislative Liaison Officer Secretary Joey Salceda ang mga kopya ng 2027 National Expenditure Program sa Senado na tinanggap naman ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Finance Committee Chairman J.B. Ejercito at Senate Majority Leader Mick Zubiri. Sa Kamara, tiniyak ni House Speaker Faustino Boji D. III na masusing susuriin ng Kongreso ang panukala upang matiyak na ang bawat piso ay mapupunta sa mga programa makabubuti sa mga Pilipino. Inilaan ang pinakamalaking alokasyon ng pondo sa edukasyon na umabot naman sa 976 billion pesos. Sinusundan ng Department of Public Works and Highways na mayroong 644 billion at Department of Health na mayroong 353.8 billion pesos. Kabilang din ang 332.5 billion pesos na pondo para naman sa DILG. Kasama rin ang 328 billion sa Department of National Defense, 302 billion sa Transportation, 261 billion sa Agriculture at 241 billion para naman sa DSWD at 176.5 billion naman sa Higher Education at Judiciary na mayroon namang 86.3 billion pesos. Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
14: Heart FM, Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, nananatili sa heightened alert status ng Cagayan de Oro City Police Office at COGPO. Ito'y bilang paghahandaan sa mga aktibidad ng buong-buwang selebrasyon ng Higalaay Festival ngayong buwan ng Agosto. Ay kay COGPO Spokesperson Major Emelita Simon, maingat na idine-deploy ang mga tauhan ng kapulisan sa iba't ibang lugar upang matiyag ang seguridad ng publiko at mga VIP'ng dadalo sa mga pangunahing aktibidad, kabilang na ang Mindanao Business Conference. Patuloy din ang lingguang peace and order drive sa mga lugar na inaasang maraming tao bilang hakbang pa rin para naman sa posibleng o laban sa posibleng krimen at iba pang insidente. Nananawagan din ang COGPO sa media na tumulong sa pagpapalaganap ng mga safety reminders upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan ng publiko sa buong pagdiriwang.
14: Heart FM, Balita.
15: Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ha, ang isang report po mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pagbabahigpit po ng operasyon ng LTFRB 10. Igil pa rin po ito ang kontra sa mga pasaway na driver at mga pampublikong sasakyan. Ang nilalaman na balitang yan ay ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
3: Mahigpit ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB 10 ang operasyon laban sa mga driver at mga publikong sasakyan na lumabag sa mga itinatlang alituntunin sa kalsada. Ayon kay LTFRB 10 Regional Director Aljo Bendijo, hindi lamang mga kolorong na sasakyan ang tinututukan sa operasyon, kundi maging ang mga pampublikong sasakyan na marumi, luma at may sira o hindi naligtas ibiyahe. Kasama rin sa kanilang inspeksyon ang asal at tamang pananamit ng mga driver ng public utility jeepney o PUJ. Kabilang dito ang pagsusot ng maayos na polo shirt at pantalon sa halip na sando, short at chinelas habang namamasada. Patuloy ding sinusuri ng LTFRB 10 ang mga prangkisa, operating authority at iba pang kinakailangan dokumento ng mga pampublikong sasakyan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso serbisyo may puso.
15: Heart FM Balita. Dagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
16: Samantala, tinatayang nasa 10 million pesos ang halaga ng pinsala sa estruktura matapos masunog ang bodega ng GD Toys Warehouse sa Moreno Building, Gabo Cayan Street, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Fire Investigator SFO2, Kaya Nicole Reyes, sa southeastern portion ng gusali unang nakita ang apoy. Nilinaw naman na hindi pa kabilang sa pagtataya ang halaga ng mga panindang nasa loob ng bodega. Naging hamon sa mga bombero ang kakulangan ng bentilasyon sa lugar, gayon din ng mga plastic at goba na mabilis masunog. Gumamit din ng mga bombero ng chemical foam at sinira ang likuran pinto ng gunsali upang makapasok ang hangin. Itinaas naman sa ika-apat na alarma ang sunog habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan nito.
15: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, pinagtibay naman ang Misamis Oriental ang commitment nito sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lalawigan sa pamamagitan ng Joint Stable Internal Peace and Security o SIPS Declaration. Isinagawa ang handover ceremony at SIPS Declaration noong Agosto 10 sa provincial o provincial capital ng Luzon, kung saan lumagda ang mga lokal na punong ehekutibo ng Lugaid, Mantikaw, Naawan, Initaw, Libertad, Gitagum, Alubihid, Opol at El Salvador City. Layunin ang deklarasyon na pagtibayin ng pagkakaisa at koordinasyon ng mga LGU at iba pang stakeholders upang mapanatili ang ligtas at mapayapang komunidad na magsisibing pundasyon ng patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Kinilala rin sa seremonya ang 44th Infantry Battalion at 2nd Mechanized Brigade sa kanilang naging ambag sa peace and security efforts bago formal na turnover ang kanilang mga area of responsibility sa 88th Infantry Battalion at 403rd Infantry Brigade. Alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Binubuo po yan ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik ay sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba ang Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
11: Radio with heart.
12: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
13: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
21: Kevin Enterprises.
20: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
13: Where every piso gets more value.
21: This is Heart 92.7.
22: 92.7.
21: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
15: Oras natin, alas 7.33 sa nagbabadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nangikinig, nakasubaybay at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
22: Heart FM Balita.
15: Live pa rin tayo nababanggigan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Diyan sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababanggigan via Heart FM 93.7.
22: Heart FM Balita.
15: Kay din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may loud and clear na nababanggigan sa pamamagitan po ng Heart FM 92.7.
22: Heart FM Balita.
15: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
22: Heart FM Balita!
15: Itong live natin, mangyari po lamang na pakishare po nito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga greetings o pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po sa dulo ng ating balitaan.
22: Heart FM Balita!
15: Itama inyo mga orasan na 7.34 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKDG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
22: Heart FM Balita.
15: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
22: Heart FM Balita.
15: Muling ipatutupad ngayong Agosto 2026 ang 3% surcharge o penalty sa mga consumer ng Pangantukan Water Authority na hindi makakabayad ng kanilang water bill sa itinakdang due date. Ito ay matapos sa aprobahan ng 19th Sangguniang Bayan ng Resolution Number 446 Series of 2026 noong Hulyo 27 ng kasalukuyang taon na nag-aalis sa naunang suspension sa pagpapatupad ng naturang surcharge. Alisunod sa resolusyon, sisigilin ng karagdagang 3% ang mga water bill na mababayaran lampas sa itinakdang deadline batay pa rin sa mga probisyon ng Municipal Tax Code ng Pangantukan. Kaugnay nito ay nananawagan ng Pangantukan Water Authority sa mga consumer na agad bayaran ang kanilang buwan ng water bill upang maiwasan ang karagdagang bayaringin dahil sa kanilang late payment.
16: Sa iwalay na balita, pinahigpit ng Provincial Veterinary Office sa PVET ang monitoring at surveillance sa mga alagang baboy sa iba't ibang bayan at lungsod sa Bukidnon. Hinimok nito mga municipal agriculturist at city veterinarians na maging mas alerto sa anumang senyales ng sakit sa mga baboy, partikular sa mga sakit na maaaring maipasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Isinagawa ang hakbang alinsunod sa Tactical Advisory Number 1 Series of 2026 bilang bahagi ng pagpapaigting ng animal disease prevention at surveillance sa lalawigan. Sa pagpupulong ng Bukidnon Livestock Extension Workers o BLEW, nito lamang Agosto 11, binigyan din ang kahalagaan ng mabilis na koordinasyon at pag-uulat ng mga LGU sabay sa paghiling sa mga livestock officials na agad ipagbigay alam ang anumang kakaibang sintomas o clinical signs sa mga baboy upang maisagawa ang kinakailangang pagsusuri at agad na makontrol ang posibleng pagkalat ng sakit.
15: Oras, alas 7.37 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Mas pinaigting ng Land Transportation Office o LTO katuwang naman ang City Traffic Transportation and Management Division o CTTMD Valencia ang pagbabatubad ng 40 kilometro kada oras na speed limit sa Valencia City sa bahagi pa rin ng Bukidnon. Isinagawa ang checkpoint operation sa Sayre Highway, Barangay Bangon Taas, kung saan sinuri ang mga sasakyan at mga dokumento ng mga motorista upang matiyak ang pagsunod sa mga batas trapiko. Ilang motorista ang nabigyan ng citation ticket matapos lumabas ay tinagdang 40 km per hour speed limit. Samantala, napansin ang ilang mga sasakyan kabilang ang mga truck na humihinto sa gilid ng kalsada bago pa man makarating sa checkpoint kung saan ay posibleng iniiwasan ng ilan ng checkpoint dahil pa rin sa kakulangan ng mga kinakailangang mga dokumento. Alas 7.38 ng nagmamadaling umaga, oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
22: Heart FM Balita!
15: Narito na mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
22: Heart FM Balitang Mindanao.
15: Critically endangered leatherback turtle o pagong namataan na ng itlog po ha dabo sa may Davao Occidental. Ang nilalaman at ang detalye ng balitang yan ay ating alamin at pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag, detalye.
1: Isang critically endangered leatherback sea turtle ang namataang nangingitlog sa isang baybayin sa Davao Occidental. Isang pambihirang pangyayari na muling nagbigay pansin sa kahalagahan ng mga coastal nesting grounds sa lalawigan. Ayon sa ulat, kabilang ang leatherback turtle sa mga nanganganib na uri ng pawikan at mahalaga ang proteksyon sa kanilang mga nesting site upang mapanatili ang kanilang populasyon. Patuloy namang minomonitor ng mga conservation personnel ang lugar upang maprotektahan ang mga itlog at ang mismong pawikan. Hinikayat naman ang mga residente at bisita na huwag gambalain, hawakan o lapitan ang mga pawikan na nangingitlog. At agad na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang nesting activity upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng
22: diretsyo,
1: serbisyong may puso.
22: Heart FM Balita.
15: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
22: Heart FM Balita.
15: Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Ngayon may dumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Daga.
22: Heart FM Balitang International.
15: Hinatulan ng parusang death in absentia ang isang o ng isang korte ng Syria ang pinatalsik na dating presidente na si Bashar al-Assad matapos mahatulan ng kasala sa war crimes at crimes against humanity. Ito ang unang conviction laban kay Assad na tumagas patungo Moscow kasama ang pamilya matapos mapatalsik ang kanyang rehimen noong Disyembre 2024. Hinatulan ng kamatayan din ang pinsan niyang si Atef Najib at alim na dating military and security officials kabilang ang kapatid ni Assad na si Maher. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Najib ang pagpatay, torture na nauwi naman sa kamatayan at pagpatay sa mga batang wala pang 15 taong gulang. Samantala, hindi pa malinaw kung mapapabalik ng bagong pamahalaan ng Syria sina Bashar at Maher mula naman sa Moscow para harapin ang naturang hatol.
22: Heart FM Balita.
16: Samantala, nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea nito lamang Miyerkules, Agosto 12, ilang araw bago ang taunang joint military drills ng Estados Unidos at South Korea na Ulchi Freedom Shield na nakatakdang isagawa mula Agosto 17 hanggang 27. Ayon sa South Korean Joint Chiefs of Staff, inilunsad ang missile para sa Wonsan area dakong alas 6 ng umaga at lumipad na mahigit sa 700 kilometers patungong East Sea na kilala rin bilang Sea of Japan. Ito na ang ikalawang missile test ng North Korea sa loob ng isang linggo na itinuturing na protesta laban sa naturang military exercises. Kinundin na naman ito ng Seoul bilang isang provokasyon at paglabag sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Nakaanda ang South Korea, katuwang ang Estados Unidos na tumugon sa anumang provokasyon mula sa Pyongyang.
22: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
15: Sa ating balitang pampalakasan, pinangunahan ni Cameron Clark ang Converge of Fiber X-rays sa 120-103 panalo kontra naman sa kupunan ng Terra Firma. Ito'y upang wakasan ang kanilang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Governor's Cup sa Inaris Center sa Antipolo. Kumabata si Clark ng 22 points, kabilang na ang 10 sa fourth quarter, bukod sa 5 rebounds, 3 steals at 2 blocks. Malaking tulong din sina Justin Aranya na may 20 points at 12 rebounds at Calvin Abueva na may 17 puntos at 11 boards. Lumobo naman sa 29 points sa laman ng Converge sa third quarter bago nakahabol ang Terra Firma sa 10 puntos, ngunit muling kumawala ang Fiber X-rays matapos ang 2-3 ni Clark para tuluyang isara at iselyo ang laro. nasa panalo o bangat ang Converge sa 4-4 record habang bumagsak ang Terra Firma sa 3-5. At susunod na aharapin naman ang Fiber Extras, ang Group A leader na NLEX sa darating na Biyernes.
22: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
16: Ay, masayang masaya si Tito Boy Abunda sa manipagbang... sa manipagbabalik sa screen ng kanyang matalik na kaibigan na si Chris Aquino na matagal na nagpahinga sa showbiz. Sa Fast Talk with Boy Abunda, ipinayag ni Boy ang kanyang suporta at pagmamalaki sa pagbabalik trabaho ni Chris para sa promotional campaign ng Netflix Philippines. Ay kay Boy, ito ang unang proyekto ni Chris matapos niyang pansamantalang talikuran ng showbiz upang magpagamot sa kanyang autoimmune diseases. Magkasama noon sina Boy at Chris sa ilang programa tulad ng Aquino and Bunda Tonight, Boy and Chris, The Buzz, at SNN Showbiz News Ngayon. Para kay Boy, special ang pagbabalik ni Chris sa harap ng kamera matapos ang kanyang mahabang pahinga.
15: Ah, matatanong niya na ulit si Chris Aquino, lights on, lights off.
16: Na, yun ang inaantay natin kung mapapa-fast talk niya yung Chris Aquino. Pero si Boy Abunda at si Chris, hindi din naging madali ang kanilang friendship. Ano?
15: Correct.
16: Maraming pinagdaanan, may tampuhan. Pero at the end of the day, nung 2 years ago, 2024, ay nagkaroon sila ng pag-uusap.
15: Aba.
16: After how many... years.
15: So, ininong ni ano yan eh?
16: Ni Bimby.
15: Ni Bimby.
16: Si Bimby na ngayon ay grabe yung kasagsagan na kanilang love team ni Raisa.
15: Sino ba ni Raisa? Raisa. Oh. Aling maliit.
16: Oh, ang cute nga nila. Tignan.
15: Isang gigante at isang kalahati lang.
16: Alam mo yung nagagawa niya ng ano? Parang stunt.
15: Ano?
16: Ang cute, ang cute.
15: Tinatatalo niya si ano eh, si Raisa. Anyway. Masaya tayo. Lahat naman yata masaya sa pagbabalik na television nitong si Chris Aquino. Kasi siyempre, tayo'y nakasubaybay sa kanyang career,
16: journey,
15: siyempre sa kanyang love life. Okay, excited ako sa kanyang mga love life.
16: Akalain mo.
15: Makulay ang love life nito eh.
16: Akalain mo nung nagkasakit siya, hindi ko alam, dalawang boyfriend.
15: Imagine mo, may sakit na, may jowa pa.
16: Yung isang doctor at saka
15: si Libiste.
16: Public.
15: Ng Batangas.
16: Oo.
15: Diba? Talagang, tama ba? Libiste niya.
16: Libiste.
15: Abay, talagang sabi nga natin, hindi talaga nakakapagtaka yan. Napakaganda naman ng Chris Aquino.
16: Ay, grabe naman.
15: At talaga namang, pag makikita mo yan, paala mo, manikin eh. So, sobrang pagka-flawless.
16: Yun nga yung OG glass skin ng mga dekada 80 at 90. Diba?
15: Parang nakaka-anong hawakan. Alam mo yun? Na parang...
16: very fragile.
15: Pag mga kamay namin na humawak, alam mo, baka magkagasgas to.
16: diba?
15: Alam mo yung kapag tumabi ka, lutang na lutang ang amo sa alipin. Alam mo yun?
16: Kahit pa siguro naka-t-shirt lang.
15: Kahit pa sabihin mong lang, nakagunagulanit ang damit. Kahit itinabi sa'yo. Tapos ikaw, bis na bis ka. Todo po, kahit pa nakatoksido siguro, di ba? Alam mo ka ang bodyguard at driver. Di ba?
16: Mas ano pa?
15: Pag ako tinabi doon, sigurado mukha akong bodyguard at driver dyan.
16: Hindi natin alam.
15: Kahit isutan mo pa ako ng barong o kung ano man yan. Yung mga Amerikana. Di ba? Mga boy, mag-delete ka ng halaman doon.
16: Ay, hindi po. Boyfriend po ako ng Chris Aquino.
15: Boyfriend po ako. Grabe-grabe kasi yung Chris Aquino.
16: Ay,
15: it feels good to know.
16: Yes, na, she's active.
15: Na siya bumabalik na at na gumagaling na siya unti-unti. Ano?
16: Yes.
15: Pero sana wag abusuhin, ha?
16: Kaya nga. Kaya nga din. Baka naman kasi sa kakabirada. Yun din na naging issue niya dati.
15: Sobrahan.
16: Kasi grabe siya ka-workaholic. Ang Chris Aquino. Lumalagari yan ng TV show, may pelikula pa yan.
15: May love life pa.
16: May love life, may guesting pa.
15: Napakamakulay ng love life niya.
16: Yes.
15: Talagang healthy ang love life. Kuya boy.
16: Alam mo boy.
15: Oy!
16: Diba?
15: Bago ang lahat, ano? Sige, ito muna, meron tayong, mamaya na natin discuss pala yan. Para sa mga tao dito, mga higala na ito, this video.
16: Speaking of higala, ano? Nagdeklara ng suspension of classes.
15: Yun nga sana. Sabihin ko. Mamaya discuss natin bago tayo magano, bago tayo magpaalam. Para mas ma-elaborate natin.
16: Ma-expound natin.
15: Sige. Abangan nyo mamaya. Meron kaming matinding tal dito. I-discuss po sa inyo.
16: Yes.
15: Importante ito sa lalo-lalo na ngayong araw na ito.
16: Correct.
15: Oh. siya, sige. Maraming salamat sa chika mo today.
16: Yan ang ating balita ngayong Webes.
22: Heart FM, Showbiz Balita.
15: Ay, ito muna. Ano bang kalagayan o sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
15: Nasa linya natin si HBG. Sino yan? Jay Tagalog Dudes. Ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
4: Good morning, Mark. Good morning, Nel. Sa mga dadaraan dito sa Jerbora Extension, ang galing ko sa papasok ng Kukon na may kalwa pa ngayon dyan. Dire-diretso papuntang Kukon. Ganun pa rin ang Kukon. May bagya lang pagsisikip ng konti, pero makakadaan naman tayo ng maayos. Paikot ng Kukon. Maluwag pa naman hanggang Jerbora. At nang makaliko naman dito sa Belis, pagdating lang dito talaga sa Tono sa Claro M. Recto Highway, may bagyang bindab dyan. At nang makaliko naman dito sa Nakalaban Street, palabas ng mga Kapistrano, napakaluwag naman ng ating Kapistrano na Nakalaban Street. At ito na nga, pagpunta naman ako dito sa malapit na sa ating Cartmaster, natatanong ko, maluwag na maluwag ng mga kalsadahan ngayon dahil
15: sa
4: walang
15: klase ngayon
4: mga
15: public school. Kaya nga, sige. May wala lang pasahero ngayon, ano?
4: Wala pa. Hanggang ngayon, kinakahanap pa ako.
15: Sige, hanap-hanap lang. Magkakaroon din yan. Sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamanayo at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you, HBG J. Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsadang ating nadanas sa ngayon. Heart Pasada Group J. Tagalog Dudes ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
15: Para sa ating yun, 49 na minuto makalipas ay ikabito na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Agosto 13 ng taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
22: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Headlines sa ating balitang nasyonal, House Prosecutor is ang kumpiyansang malakas at matitibay ang kanilang ebidensya sa Article 1 laban kay VP Sara.
16: Pondo para sa flood control projects inilista sa 2027 budget.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, 7.2 trillion pesos 2027 national budget isinumita na sa Kongreso.
16: At sa headlines at balitang lokal, Kokpo pinaigting ang seguridad habang tumatakbo ang Higalaay Festival.
15: LTFRB 10 pinahigpit naman ang operasyon kontra sa pasaway na driver at pampublikong sasakyan.
16: At sunog sa bodega sa barangay Lapasan, nagdulot ng tinatayang 10 milyong piso na pinsala.
15: Misamis Oriental nananatiling matatag sa peace and security matapos naman ang SIPS declaration.
16: At headline sa ating abalitang bukid noon, penalty sa late payment ng water bill sa Pangantukan, muling ipapatupad.
15: Sa balitang bukid noon pa rin, monitoring sa mga baboy sa bukid noon, pinahigpit kontra sa posibleng pagkalat ng sakit.
16: At 40 kilometers per hour speed limit sa Valencia City, mahigpit na pinatutupad ng LTO at CTTMD.
15: Headline sa ating balitang Mindanao, critically endangered leatherback turtle o pagong namataan na ng itlog sa Davao Occidental.
16: At aday naman sa ating balitang international, dating presidente ng Syria, hinatulan ng parusang kamatayan.
15: Sa balitang international pa rin, North Korea nagpakawala ng ballistic missile bago naman ang US-South Korea drills.
16: At sa ating balitang pampalakasan, Converge tinapos ang 4-game losing streak matapos talunin ang Terra Firma.
15: At isobis balita naman, Boy Abunda, masaya sa pagbabalik screen ni Chris Aquino. Aras natin, 7 na minuto bago sumamit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. As promised, ito po yung aming i-discuss sa inyo, ha? Ngayong Agosto at 13 at 14, walang pasok.
16: Walang pasok, yes.
15: Hindi, hanggang bukas ba yan? Hanggang bukas.
16: Yes, hanggang bukas.
15: So, isa lang po ang dahilan. Narito po yung dahilan yan, ha? Matinding,
16: init.
15: Mataas na heat index.
16: Umabot po ng 42 degrees Celsius yung heat index na nararamdaman. Kaya, napag-desisyonan ng ating LGU na suspendihin muna ang klase mula sa private at public schools ng elementary at high school.
15: Oh, preschool hanggang high school. Oh, talagang matinding init ito. Ito yung mga ano sa computed 5-day heat index. Mm-hmm. Ito po sa may grabe sa Lagindingan Airport, ha. Umaabot po ngayong araw na ito o aabot po ngayong araw na ito ng 43. Ang heat index nito. Talaga, tapos hanggang bukas pa po ito, magi-carry over hanggang bukas, 43 din. At dito naman po sa Malaybalay City, sa bahagi ng Bukidnon, ay aabot po ng 36. Talaga naman, sinat na ito eh.
16: Yes,
15: oh,
16: yes.
15: Yung 43, talagang kumbaga sa tao, ikumbulso na ito.
16: Yes.
15: Diba?
16: Imagine mo, yun ang nararamdaman ng init ng iyong katawan.
15: Mm.
16: Dahil nga sa ito nararamdaman. It could be this, wala pang kumpirmasyon, no? Pero this could be an effect of the El Nino.
15: Nako.
16: Na ina-anticipate na lang ng ating, ng pag-asa this year or the last quarter of this year up until the early quarter of next year.
15: Nako. Eh, so, kabaliktaran po yung nararanasan natin dyan sa May Luzon. Dalawang mukha po, dalawang mukha ng panahon ang ating nawi-witness ngayon. Sa Luzon, talagang sagana naman sila sa tubig. Talagang bahaan na dun. Talagang halos walang humpay ang pag-ulan. Dito naman sa atin, talagang halos tuyuin na tayo
16: grabe
15: rito.
16: Ang init,
15: grabe, ano? Talagang,
16: alam mo yun, this is prone talaga ng heat stroke. Yan naman talaga madalas na nagiging epekto nito. Kaya magdala ng tubig kung kinakailangan talagang lumabas kayo.
15: Oh, ito ha. Ito, sa Lagindingan 43.
16: Oo.
15: Sa Malaybalay, nasa 36. Nasa gitna tayo.
16: Yes.
15: Diba?

0: pagod o panghihina, pagkahilo o pagiging mapanlambot. O nang tawag sa ganun? Marag... luya ba? Luya.
1: Fatigue.
0: Pagka wala po ng malay at pagkahilo kapag ikaw ay tumayo, mahina pero mabilis ang napuso. Abay, pakiramdaman po, pakiramdam na parang ikaw ay maduduwal.
1: Nausea.
0: So, isa po yan, ha? Kailangan po, kung wala namang kailangan sa labas, wag na lang muna siguro, no?
1: Bahay na lang. Mm-hmm. Tapos, magpalamig, ayan. Aside sa, kain tayong halo-halo, yung mga ganun.
0: Iwasan muna yung ano, yung mga tsaa, kape, yes. Soft drinks, ay lalo na yung alak.
1: Yung mga mainit sa katawan.
0: Bakit
1: nga ba soft drinks? Kasi yung soft drinks, di ba malamig man yan, pero hindi kasi yan siya, may sugar yan.
0: Sugar.
1: So yung sugar, nakakatuyo po yan ng ating lalamunan.
0: Correct.
1: So, madali po yung
0: kapag lalabas kayo ng bahay, magkalo mo ha. Kalo.
1: Kalo tsaka payong.
0: Importante yan. Anyway, ingat mo tayong lahat, ha? Ito na yung mga pa-shoutout muna natin.
1: Hi to George Baslag. Magandang umaga. Thank you for always listening.
0: Ito, magandang umaga ng kina Jovi Ayo sa Hard FM Family. Shoutout sa RQ Surveying Services. Ayo Family ng Zone 3, Carmen. Ayo!
1: Ate Irene Tumanda, magandang morning. Thank you sa inyo lagi pakikinig.
0: Ito, Remedios Gamelo. Maraming salamat, ha? Sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita.
1: So may Crystal Marama, ganyan. Si Maya Tuas Tanfield. Happy 8th birthday to Gabriel. Enjoy your special day. Happy birthday.
0: Sa
1: lahat ng mga nabir-birthday today, happy birthday.
0: Si Amy Balomadres, maayong init nga kabuntagon. Tsaka daw kay Clark Montibon sa tanang tagamamanan ang Bingtanan. And God bless Hard FM. Salamat ulit, Amy.
1: Ate Marifel, magandang umaga. Good morning. So nice to see you good and live. Salamat sa always sa pag-ati na balita. Shout out to Kito, Renario, Permale, and the Dulo family sa kanyang Mama Inday. God bless po and more power. Thank you.
0: Annabelle Cabuyang, Tabanao, maayong buntag Hard FM. Si Fit yun. Magandang umaga rin. Watching from Hanupolan, Claveria. I love you daw, mga sweethearts.
1: Lolala lang ha. John Vincent Sagrado, good morning. Pabati po from Tanza, Cavite. Kamusta kayo dyan?
0: Talaga naman. Ano natin yan? Follower natin yan. Supporter natin yan.
1: Listening ever since.
0: Salamat dyan. Ingat kayo dyan sa may Tanza ha.
1: Ingat ha.
0: Good morning. Efren Uwayan, ang laki-laki mo na ha. Magandang umaga si Adele and Mar watching live from City Homes, Malanang Upol.
1: Regards kay Nanay Siding ha, Sir Efren. Mag-ingat kayo dyan. Dudeski Fernandez naman, shout out kay Crystal Bagares, Carl Hyven, Henzel Faith, mayang buntag sa inyo. Ayan. From Makabalan nata to, kung hindi ako nagkakamali. Good morning. Ayun.
0: Ayan, Makabalan nga.
1: Thank you sa inyong pakikinig.
0: Si Mami Mariling, Charm, Tisha Gonzalez, very hot morning. Agad. Hot na agad ngayon. We're always here for you, my beloved anchors.
1: Good morning, Mami. Ayan. At ito si Lady M nag-message. And salamat, Lady M. Shout out sa iyo dyan, ha? Heartnatics naman.
0: Heartnatics.
1: Kayo na talaga yung nagbibigay ng
0: May isa pa, Heartnatics. Yung isa naman, Heartinians.
1: Aba. At saka si Faith and Fern, Mayang Buntag. The manga couple.
0: Ayun, no? Maganda ko baga. Good morning, sa dalawang mga lalabs natin. Paparu! Good morning!
1: Ingat kayo dyan, ha? Ingat kayo dyan.
0: Maulan sa Luzon. Grabe! Talaga naman.
1: Si Bagyong Maymay pa ba ito? Parang si Bagyong Maymay pa ito eh. Pero, may nakita ako sa isang online na video. Alam mo ba na gumawa sila yung mga residente ng DIY na barrier? Parang hindi makapasok yung tubig.
0: Sa mga bahay-bahay nila?
1: Oo, parang sila na lang yung gumagawa ng mga solusyon.
0: Nananakaw na yung sa flood control eh. Diba? Anyway, sige. Huwag natin dagdagan pa yung init dito sa sinyo. Ay!
1: Basta good morning na lang po sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Novo Department Store at sa Kevin Enterprises. Magandang morning.
0: Maraming salamat.
1: Australia's Catering Services, tagang salamat kay Miss Pauline nakikinig sa atin ngayon.
0: Thank you so much for always listening. At abangan natin mamaya yung mga mananalo pa ng bugas at ang ating groceries kasi naman oras-oras may nananalo ng bugas at groceries dito. Padayon lang mga

0: Kitas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Oras natin, eksakto, alas 8 ng magmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating Technical Department, Chief Engineer Vergel Castile ng Cagayan de Oro City at Engineer Danmar Jepoy, Batsansilo sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos Kapinaman, ang inyong naging tagapaghatid balik
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo, may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibagong nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon!
2: This is Heart 92.7.